0: The best of slow music mix.
1: Radyo Mercado. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: The best of slow music mix.
1: Radyo Mercado. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kabrong tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Good afternoon!
1: Yes, good afternoon mga kamerkado!
0: At syempre, welcome sa atong programang
1: Dear Marites!
0: Yes!
1: We're so back!
0: Yeah, we're so back!
1: Yes, we're so back! Namiss ko talagang umupo dito sa merkadong na.
0: True! At syempre, no? Adlaw kita makaroon it Biyernes, Setyembre 2005. Ay, mali! September
1: 25,
0: 2026!
1: Ayan na, ayan na!
0: Ano 25? Ano sa akin?
1: 2005! 20.
0: Oh, walang 20.
1: Ayaw pa niya mag Christmas break.
0: Tama. At syempre, Kamarites Unis, dahil na-miss ka nila, i-greet mo sanda.
1: Ay, ganun pala yun. Sige. Unang-una sa ating listahan, atong ginatamya o mga taga Altabas Public Market. Syempre, iyaman nyo naman sa Public Market, Burwanga Public Market, Banga Public Market, Tangalan Public Market, Makato Public Market, Lezo Public Market, Madalag Public Market, Libakaw Public Market, Labas Public Market, at syempre, Romalinaw Public Market. Yes! Ayan, good afternoon po sa inyong lahat! At syempre, sa mga kumakain dyan.
0: Tama!
1: Please, wag po kayong magpapagutom kasi masama yan.
0: Tama! Tingnan mo kami ni Kamarites Unis, maaga kaming nagla-lunch.
1: Yes! Kung hindi dapat... Alam mo, mas mabuti, sobrang aga mag-lunch o sobrang late mag-lunch?
0: Siyempre, sobrang aga.
1: Kasi ganun tayo, di ba? Around siguro mga alas 10 pala kumakain na kami ni Kamerkadong
0: Tama. Lunch. Tama. Tingnan nyo, wag nyong gayahin si Kamerkadong Ninyel. Di ba,
1: yes.
0: Late siya kumakain, sabi niya, parang inu-ulcer na daw
1: Kaya
0: siya.
1: Kaya nga, baka magka-ulcer kayo niyan. So, dapat insakto lang din. Hindi naman sobrang aga, dapat insakto lang.
0: Tama.
1: Para hindi masira yung parang body clock natin.
0: Tama. Siyempre, Kamarites Unis, kumusta ikaw? Waka nanda nakita. Ay. Patay no ko.
1: Grabe naman, ba't nag-aaray na ako ka na dyan?
0: Oo nga, napindot. Kumusta ikaw?
1: Okay lang, Kamerkadong Nudge. Parang, alam mo yung parang feeling na kapag nakapag-day off ka na yan, na kahit isang araw lang, parang gusto mo nang ma-extend yung day off mo.
0: Tama.
1: Ganun yung feeling, parang ayoko na mag-duty.
0: Tsaka, sakto, day off na sa isang araw. Bukas, Sabado na!
1: Yes, parang ano tayo, parang na-refresh. Parang adami mong realization sa buhay kapag nakapag-day off ka na isang araw. So, I feel so refreshed right now.
0: Yes, very good.
1: Para siyang parang sumalubong ako ng 2027, parang new me.
0: Very good.
1: New year, new me. Ay, may
0: napainggit niya kami ng sinang amon. Okay. Sige, wait lang. Magko-question na tayo. Okay, ready ka, Marites Unis?
1: Yes naman.
0: Question number one. Kung nalaman mong may gusto rin sa crush mo ang best friend mo, sino ang dapat umatras?
1: Ay, wow, grabe naman yan.
0: Imagine mo, high school pa lang tayo.
1: So, kung nalaman mo may gusto din ang mo.
0: Best friend mo, may best friend kang bayo, same kayo ng crush, nalaman mo. Una mong sinabi, pero ginhambal niya biglay. Ako man, crush ko man mo.
1: Ang tanong, sino ba ang nauna?
0: Ikaw nga. Pero
1: ikaw nauna ka crush? Uh-oh. Okay. Kasi, crush lang naman depende na yan kung pupormahan mo. Pwede mo naman kasi magsabi na, uy, pares natin siyang crush. Diba? Parang
0: masaya pa kayo.
1: Parang lang siyang parang mag-best friend na banter lang siya. Hindi na, kapag crush kasi, parang hindi naman ganun kaseryoso para sa akin. So, okay lang kung may crush ka din sa kanya. Kasi, kung gusto mo, parang hindi mo naman ipapersoon na talaga ng ganyan. Parang crush lang talaga siya. So, parang paghanga. So, parang hindi mo i-gatekeep yung paghanga mo sa mo. Ayan, nagpapaingit na si Kamerkadong Mary Joy. Ayan, hindi na makafocus si Kamerkadong Nudge. Hindi siya nakikinig. Pero yun nga, since paghanga lang siya, parang hindi naman siya ganun kabigat para sa akin.
0: Tama.
1: So, ayoko i-gatekeep. Siyempre, kung wapo talaga yung lalaki, bakit naman i-gatekeep?
0: Tama.
1: Bakit sa'yo, pag-aari mo ba yung lalaki yun? Kung ano?
0: Mm-mm. Ako din, Kamarites Unis, sabi ba, may best friend ako, isa kami ng crush. Mm-mm. Feel ko mas masaya pa ako kasi kasabay kaming kikiligin.
1: Diba?
0: Oo, tapos parang pag-usapan namin yung crush. Uy, alam mo, oo nga, ganito.
1: Diba? Parang bonding lang yan. Mm-mm. Hindi kasi lahat competition sa friendship.
0: Tama.
1: Diba? Huwag niyong gawing competition yung lalaki sa friendship or yung kung anong babae yan. Huwag niyong hahayaan yung isang tao, yun yung makasira sa inyo.
0: Tama. Halimbawa, ang gusto niya yung best friend ko, okay lang, supportahan ko siya.
1: Diba?
0: At least, gin-fan girl naming dalawa ang lucky nga to.
1: Or
0: diba?
1: Kung pwede naman sa amin mag-best friend, o kung sino yung manalo sa ating dalawa, sa'yo na yan. Parang,
0: sige, mas magasaya
1: diba?
0: Yan.
1: Parang, ang cute niyang bonding, nasabay kayo yung iligin. sabay kayong papansin sa kanya. Ganun lang yun.
0: Yes, tama ka
1: nothing
0: dyan.
1: Nothing so serious naman.
0: Ano? Uh-oh. Ready ka na ba sa next question?
1: Yes, what's the next question, Kamerkadong?
0: Ito. Para sa'yo, masama bang makipagkaibigan sa naging kaaway ng friend mo?
1: Ay, grabe naman.
0: Grabing ka, tanong yan. Feel ko si Kamerkadong ninyo ganyan, hindi siya nakipag-friend sa kaaway ng friend niya. Kung kaaway ng friend niya, kaaway mo din. Di ba ganun siya?
1: Siguro para sa akin, nakadepende sa intensity ng ginawa nung ano na yun. Kung yung kaaway ng friend niya na is parang nasira talaga yung buhay ng friend ko or talagang talagang naapektuhan yung mental health niya or talagang na-depress or nagkaroon ng ano ng anxiety doon dahil sa ginawa ng kaaway, siguro hindi na din.
0: Wow!
1: Kasi, diba, parang
0: kakaibiganin
1: mo pa yung nanakit sa best friend mo. Parang grabe naman
0: yun. Grabe yun. Tapos sabihin pa ng friend mo, about traitor ka, Kamarites yun. Isa diba? Man friend mo si ano eh, kaaway ko ran.
1: I mean,
0: lisod.
1: Normal lang naman, diba? I mean, normal lang gets ko yung parang you're parang taking a neutral side sa anong dalawa. Pero kung ganun kasing case, kapag na parang talagang nasaktan siya or talagang nasira yung buhay niya dahil sa taong yun, hindi ko kakaibiganin.
0: Tama.
1: Ano na lang ako, parang mag-stay away na lang ako. Or hindi, basta hindi ko siya gagawing ka-close, hindi ko siya ano sa circle ko. Kasi, di ba, may history na siya ng pananakit ng ganun. Gusto mo pang kaibigan.
0: Actually, Kamarites, yun ni same time ng sagot. Nakadepende talaga sa sitwasyon. Malay mo nga, tama ka no. Malay mo, murderer yun. Tapos makakaibiganin mo pa ba yun?
1: Yes. At mga Kamerikanong Natch, di ba, may, di ba, yung elementary, parang ano tayo, kung gusto kong kaaway mo yung isang ano classmate mo, tapos babayaran mo na piso.
0: Ay, oo!
1: Kasi ganun gawain namin eh. Babayaran namin na piso yung isang, huwag mo siyang kausapin. Oh, eto piso.
0: Oo, totoo yan. Totoo. Or pagkain, wala kang pera. Ay, ito yung pagkain pa ako dito.
1: Pero di ba parang iba kasi siya sa pagre-recruit ng hatred sa isang tao. Hindi ka nagre-recruit, hindi yung kaibigan mo, hindi siya nagre-recruit ng hatred sa isang tao. Parang sinabi lang niya yung side niya. Yung karanasan ginawa niya sa nun. Person na yon, hindi siya nagre-recruit ng hatred. Nasa iyo na yon kung ano yung magiging decision mo, kung i-hate mo pa yung taong yon or kung hindi.
0: Tama.
1: Parang nasa sariling judgment mo na yan kung i-hate mo pa yan. Pero ang ginawa lang naman ng friend, parang sinabi lang niya yung side niya.
0: Warningan ka lang niya,
1: oo,
0: no?
1: Parang nagkukwento lang naman siya ng experience niya sa taong yon, di ba?
0: Tama.
1: Walang masama doon.
0: At dahil dyan, papalakpakan kita.
1: Sos, ikaw palakpakan mo yung sarili mo.
0: Dalaw tayo, palakpakan dyan si Kamerkadong Ninyel na kumakain ng cookie.
1: Palakpakan natin si Kamerkadong Ninyel na ubos na sarap na sarap sa pagkain niya.
0: Tama, yan ang sweets mo, pangaywan na ito.
1: Sige, pinahalo niya, dietitian ko po si Kamerkadong Nudge.
0: At ready ka na sa next question?
1: Yes, ano yung next question natin Kamerkadong Nudge?
0: Mas masakit ba ma-reject ng crush? O anong mas masakit? Ma-reject ng crush? O malaman na gusto ka niya pero huli na ang lahat?
1: Ay!
0: Abaw!
1: Ikaw muna.
0: Para sa akin, Kamarites Yunis.
1: Oo.
0: Feeling ko, hay, mas masasakit. Sige, ano na lang, alam ko ang sagot mo eh. Ako na lang sa isang part. Para magkaiba tayo ng sagot.
1: Sige.
0: Pero ano yung sa isip mo, yun din na sa akin.
1: Boy! Grabe naman si Mercado. Pero napaka-psychic naman ni Mercado.
0: Pero yung sasagutin ko itong isang side na hindi mo piliin.
1: Sige.
0: Feeling ko, mas masakit na iba. Nag-amin ako sa crush ko. Tapos ay, ga-expect ako na ano ba, gustuhin niya ako. Gusto ko siyang juwain. Di ba may crush kasi na gusto mong juwain. May crush na hindi mo gustong juwain. Pag ni-reject niya ako, kasi ay, syempre, naghanda ako. Tapos kinausap ko siya, grabe yung kaba ko. Tapos i-reject niya lang ako. Parang ang sakit-sakit mo.
1: Yun yung mas masakit para sa'yo.
0: Pero pag huli na ang lahat, okay lang. At least ay, huli naman na ang lahat, wala na akong mag-go. Pero pag ni-reject, ay, parang ano pa ako.
1: Sige, doon lang ako sa kabila. Since sinabi mo, doon lang ako sa kabila. Sige, na lang sagot ko.
0: Sige,
1: dito, kung dito naman sa ano, malaman kung gusto niya pala ako. Diba? Kasi kung talagang gustong-gusto mo yung tao, parang ano siya, parang telenovela siya. Kung kailan mayroong bago ka na, tapos saka ka pala nalaman ang gusto niya. So, anong gagawin ko dito sa nararamdaman ko sa'yo? Parang anong gigigil ka na, bakit hindi pa ngayon, bakit hindi pa dati, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Parang ganun siya.
0: Tama.
1: Parang maghihinayang ka. Yun na lang napilita lang sagot ko, yun na lang sagot ko.
0: Pero totoo, diba? Parang huli na ang lahat. Alam nga, diba may kanta, ay iba pala yung kanta nyo, yung kinakanta nyo ni Kamerites Shen, yung nag-asawa na siya ng iba. Ano nga yun?
1: Yung Joey, please don't cry.
0: Huli na ang lahat. Dumating siya, wala
1: pero
0: na.
1: Pero kasi kung hindi mo alam na gusto ka pala niya, tapos akala mo hindi ka niya gusto, tapos nung nagka-boyfriend ka na, ng ano, ng parang hindi mo naman masyadong gusto, pero sige, nag-settle ka na doon. Tapos nalaman mo pala yung crush na crush mo, may gusto pala.
0: Wow!
1: Ay, naku, ano ba yan? Nakakainis ako. Ba't hindi niya naalaman? Dapat hindi pala ako nag-jowa. Parang ganon.
0: Kaya nga eh, super sayang talaga. Ay, naku.
1: Yes, may mga ganyan talagang sayang. Pero maybe because may ano talaga, may reason kung bakit hindi kayo nagkatuluyan ng taong yun.
0: Tama na, diba? Tama
1: na. Ano ka, ay, kung ginusto mo na isang tao, then huwag ka na sigurong magsisi. Kasi alam mo namang na may parang feelings ka pa sa isang tao na yun, pero ginusto mo pa rin mas magmahal ng panibago. So, dapat hindi ka na nag-doubt niyan.
0: You're so right, Kamarites Yunis. Aba, oh my God!
1: Alam ko kung saan excited si Kamarkanong dan.
0: Alas dos na, Kamarites Yunis. Ang alam mo pag alas dos?
1: Alas dos, it means
0: commercial! Magbabalik po ang Dear Marites!
2: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: pamatian naton. Rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billion Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billion Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real Oh No Fake!
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Balik kita gihapon sa atong programang Dear Marites. Ag syempre no, shoutout gali sa among Curvy Revesensyo nga gin-liberate kami Cornetto Ice Cream.
5: Yes.
4: Hi Curvy. Ayaw mo mag-hi sa camera? Mag-hi ka dito oh, maskin taglit lang pakita ka, mag-hi ka man lang.
6: Hi.
5: Wala, hindi naman nakita.
4: Hindi naman, pakita mo ang pagmumukha mo. Ay. Ah, naka-uniform kasi siya, so ba, hindi daw
5: thank
4: pwede.
5: Thank you, Curvy Revesensyo, sa pag...
4: Okay lang, para makita natin. Okay, try sa pag-sudyum. Ah, maduwa. Actually, si Kamerkadong, si Katodong Curvy, ano siya, mayaman ngayon.
5: Yes, nilibre niya kami ng ice cream.
4: Oh, feel ko
5: pero kailangan pa siyang pilitin bago niya libre.
6: Si dating Katodong, dating Kamerkadong.
5: Si dating Katodong Kirby.
4: At saka, gapanawagan ako kay Marites Shine Flores. Kung alam mo lang, kababalaghang ginawa ni Katodong Kirby sa imong, you know? Kaya bukas, nga. Ichismis namin, Kimo.
5: Kaya nga. Sayang.
4: Sayang.
5: Naunahan ka na ni katotong Kirby Revesento.
4: Oo. Wabi na bidyo ni Kamerkado Minyel. Isa pa bidyo ni Kamerkado.
6: Ay, shoutout sa mga taga Makato Public Market ng Luis
4: Ipomate. Mm-hmm. Shoutout. Pa-shoutout gali sa public sa Makato Public Market nga permiga pamatiag ka Marites Yunis. Basi gusto mo tamyawan ra atong sa comment section.
5: Yes naman. Siyempre unang-una sa ating comment section ay si Chet lang ko. Sabi niya, advance happy birthday po mga guwapahon. At sabi rin dito ni Edward Jacob Oberio, good afternoon mga kamerkado. Happy Friday po mga guwapahon. Happy day po mga kamarites. From Grico Salvador Oberio Jr., mad-ayad ng hapon po mga kamerkado. And hello po Ma'am Nadj and Ma'am Eunice. I think, wait lang, baka may nag-loading dito. I think, no, sila lang muna yung mga nag-comment. At kamikadong Nudge, baka gusto mong tamyawin ang ating mga nakasarisaring mga pangalan dyan.
4: Siyempre, tamyawan ko rin sa Makato Public Market. Hello, gali, kay Bulilit, kay Kanining, kay Ante Narsing, kay Digong, kay Jesse Teodoro, kay Cecil, kay Mags, kay Rosefel Etel Tumazar, kay Gingging, kay Junjun, si Nene Belen, at si Izay, si Nang Rochelle, si Niniel, si Rape Magdaluyo, si Christina Tributo, si Inday sa May Dioni Store, sa Maggie Olin, si Kay Kirby na taga Makato, kay Bong Meat Shop, Moroy Meat Shop, at syempre sa Arlan sa May Chicken Section. At si Arvin Galing, ang may balisong, abaw. Siyempre, sa ano man o, i-greet mo naton sa Alta Bus Public Market. Ginatami ako gali si Sir Morito Benedicto Tulio at Pio Kids Store. Hi, Sir Morito! Kay Ma'am Inday Conception, yes, sa May Fish Section. Si Andrea Sugkang, Guardian Seat Alta Bus, Batan Chapter. Ame-greet daw! Ito, nag-chat si Kamerkadong Kirby Revesencio. Ah, ito, Kamerkadong Eunice. Basahin mo.
5: Bakit ako?
4: Kasi maganda kang magbasa.
5: Sa Tonic, Melanio Family, sa Sitio Kabag-ok, Kabatanga, Makato, Kapamate. Wow!
4: Hello!
5: Good
4: hello po!
5: Shoutout ka mo ni Kirby Revesencio.
4: Tonic, Agsa Melanio. Ay, alam ko na! Ito yata yung nililigawad niya eh. Diba sa Makato? Oo, ito yung ni pamilyang nililigawan niya, yung ginahuliran niya. Hi! Siyempre, joke lang niya, mabait to si Katodong Kirby. At siyempre, Kamerkadong... Siyempre, Kamerkadong Eunice.
5: Yes.
4: Kasi ready ka na ba sa unrong story nga gimpadayay atong letter sender?
5: Sa tingin ko, Kamerkadong na.
4: Thank you sa ice cream! Thank you sa ice cream!
5: Yes, goodbye, dating kadodong Kirby Revesencio. So, eto na nga, babasahin na natin ang ating letter from ating letter sender. Ayan, ba't hindi ko siya marinig? Eto na. Eto dito pala. Okay. (clears throat) 41 na ako pero parang wala pa rin akong sariling buhay dahil sa parents ko. I am planning to abandon them anytime sooner. Dear Marites, kung pwede lang sana napakitago na lang ang aking identity. I am 41 years old, bachelor at only child ako. Sa totoo lang, para ang tagal ko nang naging cash cow ng parents ko. Ako yung nagbibigay, ako yung tumutulong sa expenses, ako yung nag-iisip kung paano sila mabubuhay. Pero habang tumatanda na ako, napapaisip ako na paano naman ako. Kailan ko naman pwedeng piliin ang sarili kong buhay. Abali, 4 na yung naging girlfriend ko. And all of them eventually nakipag-break sa akin. Hindi naman because of cheating or kung anuman. Ang nangyayari, chinachat sila ng mama ko at kung ano-ano yung sinasabi niya sa kanila. Hindi ko na nga alam kung ano yung mga sinasabi niya yung totoo. Pero after niyang makipag-usap sa mga girlfriend ko, ayun na, nag-iiba na sila na hanggang nakikipag-break na sila. Paulit-ulit na lang at 4 ng beses itong nangyari. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin yon. Ngayon, may girlfriend ako na half Taiwanese. 2 years na kami and she's actually willing to marry me. Pero sa buong 2 years na pumupunta siya sa bahay, never siyang kinausap ng mama ko. As in parang wala lang siya. Imagine, girlfriend ko na for 2 years, willing pakasalan ako at ako din willing to get married na. Pero hindi man lang mabigyan ng simpleng hello ng mama ko. Doon ko talaga na feel na parang ayaw niya akong magkaroon ng sariling pamilya and I'm really tired of it. Even my father is controlled by my mother. Nawala yung connection ni Papa sa sarili niyang family dahil sa mama ko. Pati yung mga kapatid at relatives niya, marami na rin ayaw sa kanya. Pero kahit ganun, she's still my mother. But not a mom to his son. Kaya ngayon, gusto ko na talagang umalis. I'm planning to move out and start my own life and eventually abandon them. Remote worker naman ako, so kaya kong mabuhay kahit saan. Hindi ko naman sila totally papabayaan. Magsisend pa rin ako ng pera, pero gusto ko na magkaroon ng sarili kong buhay, sariling pamilya at sariling desisyon. Kasi nga, 41 na ako guys. Nakakatakot isipin na baka umabot ako ng 50 na ganito pa rin. May pera akong nabibigay sa kanila pero wala akong sariling buhay. Sinabi ko kay mama nang papakasal na ako. At alam nyo kung ano agad ang naging sagot niya? Ang sabi niya, kung gusto mong mamatay kami, sige magpakasal ka. Grabe talaga, napaka-narcissistic ng nanay ko. She basically wants to cancel my marriage plans. Nakakainis na ang nanay ko sa totoo lang. So ngayon, gusto ko na talagang umalis kahit ano na ang mangyayari sa kanila. Pumayag naman ang papa ko. Yung mama ko na lang talaga yung may tama sa utak. Masama ba akong anak kung this time sarili ko naman napipiliin ko? Hanggang kailan ba ako dapat magsakripisyo para sa parents ko kung sila mismo they can't be happy for their own child? Mahal ko sila pero pagod na pagod na. From our letter sender.
7: Grabe naman.
4: Grabe! Kawawa naman si letter sender. Lalaki to, no? Pangalanan yes. Nalag natin. Siya na lang si Arlo.
5: Oh, si Arlo na lang.
4: Actually, parang ang sad naman sa part ni Arlo. 41 na siya, matanda na yun, guys. Tapos gusto niya nang magsettle. Ayaw pa ng mama niya. Kasi itong ang mahirap kamaritas yun is pag only child ka as yes. It. Kasi sa'yo nakasentro yung buhay ng magulang mo.
5: So parang hirap na hirap siya bitawan ng ng mama niya. Pero 'di ba, kamerkadong nudge, parang may pattern kasi yung mama niya dito eh.
4: 'Di
5: ba nga yung pamilya din ng tatay niya, parang simula nung kinontrol siya ng mama niya, parang kinut off yung pati yung papa niya, parang kinut off na rin yung family niya. So parang ayaw niya bang may parang sila, parang extended family sila.
4: Oo, yun nga.
5: Ano lang sila, parang gusto nila kung ano lang silang circle. Yun lang. Silang family. Mm-hmm. Diba, ang laki na kasi ni kamerkadong Arlo
4: 41.
5: Na to. 41 na siya. Dapat nga around 30s, dapat hinahayaan na nating magsettle yung anak natin. Kasi, diba, mag-anak ka lang naman din. Bakit parang hindi mo siya, bakit ayaw mo siyang hayaan magkaroon ng sariling family niya? So parang, nag-anak ka lang for him to
4: para
5: be your
4: sa'yo.
5: Caregiver, ganun ba? Parang ganun lang siya. Tsaka
4: dapat pumayag siya sa yung mama ni Sender, sana pumayag siya sa alok ni Sender na maski may bumukod na siya, magpapadala pa rin ng pera, di ba?
5: Yes.
4: Yun nga, kasi hindi habang buhay na dyan yung anak niya sa puder nila.
5: Yes, at saka dapat around siguro mga 20, dapat nga mga around mga 30s na pagtutungan, dapat may sarili ng authority yung anak niya. Like, may di ba? Parang hayaan na niya magkaroon ng sariling desisyon sa buhay. Kasi, di ba, ang pangit nun sa Philip, parang nakakasakal yung kikamerkadong Arlo. Na, grabe yung niya dito, yung mga naging girlfriend niya.
4: Grabe! Chinachat ng mama, Diyos ko.
5: Chinachat talaga ng mama niya, para lang, hindi ko alam kung sinisiraan or kung ano yung mga pinasasabi. Pero after daw i-chat, parang nawala na daw ng amor, di ba? Nagbe-break na sila. So, ito naman, nagkaroon na nga ng Taiwanese girlfriend tong si Arlo. Ay, hindi naman daw pinapansin ng mama. So, parang grabe naman yan.
4: Nakaka-hurt kasi syempre Camarites yun is 2 years na yun. Sa 2 years ano, buti nga may nagtiyaga pa kay Arlo na ganyan,
5: yes,
4: kung
5: diba?
4: Maski hindi mabaton. Yung mga, alam mo, hindi ko din maintindihan yung ibang gat niyang parents. Siguro takot siyang hindi na nila makita si Arlo kasi only child na. Pero hindi niya maintindihan na pwede namang bumisita. Tsaka baka selfish talaga yung mama ni Arlo. Diba sabi mo, Camarites Yunis, nag-umpisa sa tatays, ginagawa na ngayon sa anak. Parang gusto nilang, tama kang ano, gusto niyang sila lang tatlo ang ano, magpamilya.
5: Grabe naman yan. So, wag naman natin kasi yung kung yung iba yung gusto mong buhay para sa anak mo, iba yung gusto mong buhay ng maanak mo. So dapat ialis na natin yan. Hindi porket mother ka, mother's knows best, ganon.
4: Yun
5: nga. Siyempre, pagkatungtong ng tamang edad, dapat hayaan mo na mag-desisyon yung anak mo. Kasi iba na, hindi, ano eh, nakakasakal yun sa anak mo. Parang, eh, ano mo siya, hindi naman niya, di ba, ginustong mabuhay din. Hindi naman niya ginustong ipanganak siya. So, parang, ano pa niya, parang naging ano pa niya yon, parang
4: kasalanan pa niya,
5: parang
4: ano, naging pa, ano pasanin
5: tawag, pasanin pa niya na mabuhay kasi nga hindi na nga siya ano, hindi na nga siya makapag girlfriend, tapos gusto mo nakastuck lang siya diyan sa poder mo, so parang naging pasanin pa niya yan, di ba?
4: Yan nga, ito nga oh, nagpadala sa akin ng message si Chacha Milis.
5: Okay,
4: sabi niya, hindi na po kalooban ng Lord ang ginagawa nila. Kaya go lang po. Make your own family. Ang Lord na po ang bahala sa kanila. Dahil makasarili ang makamama mo. Kung talagang mahal ka niya, isipin din niya ang sarili mong buhay. Sakim ang mama mo. Pero God bless sa'yo at sana mag-asawa ka na.
5: Ito naman ang sabi ni Messino.
4: Wow, sabi ni Messino.
5: Sabi ni Messino. Sabi niya, bumukod ka na, hindi mo sila obligasyon o responsibilidad dahil mababayaran mo lang kung anumang paghihirap nila sa'yo sa bubuin mo ding buhay o pamilya balang araw. Masyadong makasarili ang iyong magulang at pagiging konsentidor ang iyong ginagawa. Ang iyong ginagawa hindi pagtulong. Nararapat na matuto sila sa buhay bilang magulang at tumayo sa sariling mga paa na hindi nakaasa lang sa anak, sapagkat bilang magulang sila dapat ang numero unong magpapakita ng magandang asal, halimbawa at inspirasyon sa anak, hindi para maging pagdurusa, pabigat o problema na dadanasin ng isang anak.
4: Wow, tama yan. Kasi nga,
5: kay Kamerkadong Messino.
4: Tama si Kamerkadong Messino, no? Malisod ba yung gat niyan? Siyempre, dapat pabayaan mo na yung anak mo. At ikaw, sender, alam kong hindi ka makaalis-alis kasi mahal mo sila. Siyempre, nananaig yung pagmamahal. Matanda na din silang dalawa.
5: Diba, kasakaling kung ganyan, diba, kung sakaling sa ating Kamerkadong Nudge, kung diba iwan nga lang natin yung parents natin, parang ano na, parang
4: bigat sa loob.
5: Mabigat sa loob, parang ano na natin yan eh. Parang guilty na tayo yan, diba? So, kay Kamerkadong ano naman, Arlo, buong 41 years of life.
4: No, tapos naman. Yun nga. Tapos actually, Camarites Yunis, ha, swerte pa nga yung parents ni Arlo kasi magbuhay pa ang mama at papa niya. Yung iba, diba, papa na lang natira sa bahay, mama na lang, iyon dalawa pa, magkasangga pa sila. Pwede man kuhaan sila ng tagabantay na mapagkakatiwalaan.
5: Diba? Buti sana kung isa na lang nag-iisa na lang yung mama ni Arlo na to, diba? Daywa. Dalawa pa sila. So para ibig sabihin, kaya pa nilang bantayan ng isa't isa. So ano dapat nga kapag only child ka din, palangga kid ka.
4: Totoo.
5: Pero OA naman yung overprotective na ano. Diba, may sarili ng autonomy yung ano, yung bata.
4: No.
5: Dapat mga 30s na nga, may ano na nga yan eh, carry na nga yan. So parang, ang dating nito kay Arlo, parang magmumukha siyang mangmang.
4: Totoo.
5: Sa mga dapat alam na niya yung mga bagay-bagay na yun. Kasi hindi pa niya na-experience. Kasi pinipigilan mong ma-experience niya.
4: Tama.
5: So anong ina-expect mo by 50s? Dyan pa rin.
4: Oo, 60. Diyos ko.
5: Ayaw niyo ba magka-apo Kamerkadong, sa mama ni Kamerkadong Arlo na to? So dapat, let your son go.
4: Kung ako sa'yo, Kamerkadong Arlo, kausapin mo ng masinsinan ang mama mo. Kung hindi siya papag, sige, umalis ka pa rin. Feeling ko, maski nagkapamilya ka, di ba, nagpapadala ka ng pera sa kanila, huwag mo pa rin silang papabayaan. Tapos, feel ko, pag makita naman niya yung, halimbawa, may anak ka, may apo sila, baka gagaan din yung ano. Actually, kasi 41, yung iba nga na malalaki, di ba, 41, may ano nila, asawang may asawa nila, anak eh.
5: Ito, may nag-comment si kamerkadong oo na naka-brief. Ah, naka-boxer pala. Sorry. Ang sabi niya, go on your plan kasi di habang buhay andyan sila sa magulang, andyan yung mga magulang natin. Balang araw maintindihan ka rin nila, hindi pagiging mas makasarili ang pagtalikod samantala sa kanila. Kasi may sarili ka ng buhay, hindi lang sa kanila nakaikot ang buhay mo. Sana maisip na mama mo yan, go lang and pray kay God to guide and protect you also sa mga decision mo.
4: Yan, tama yan. Malis ka na.
5: Ito pa. From Bawal Umehi dito. Alam mo, sender, naiintindihan kita. Siguro yung parent mo, kaya ganun sila. Ayaw nila yung na may kahati sa'yo. Gusto nila yung attention mo sa kanila lang lahat. Ang hirap sa mga parent na ganyan, nagiging sakim na sila. Di nila iniisip yung future mo. Nag-iisa ka pa naman na anak nila. Kung ako sa'yo, have a family. Gawin mo yung nakakapagpasaya sa'yo. Pero kahit papaano, supportahan pa rin ng parents mo.
4: Tama yan, gamalit
5: din siya. Diba? Yung mga ganyang parents talaga na parang ano, gusto lang yung attention sa kanila lang.
4: Nag-isa lang kasi yung anak nila, hindi nila dinalawap.
5: Eh di sana nag-ano na lang sila kung gusto
4: nyo kung... Ampon.
5: Oh, hindi, I mean mag-alaga na lang sila.
4: Oh, totoo. Actually, maganda kung mag-aso sila sa
5: kung
4: bahay.
5: Kung gagawin mo yan sa isang tao, hindi magtatagal talaga. Parang mag-crave yung tao ng ano eh, ng freedom eh. Siyempre, sino pa namang gusto araw-araw dun ka na lang sa isang lugar? Malamang, parang ano na yan eh, parang natural ano na yan ng tao na mag-ano, na maghanap ng freedom, na mag-iba naman ng takbo. Na mag-iba yung routine, no. Diba? So parang hindi na wala may gustong mastak sa isang lugar.
4: Totoo,
5: for a long time.
4: Yan nga. Ito nga oh, nag-message si Cook Itchy.
5: Oo,
4: sabi niya, bakit sila mamamatay kung mag-asawa ka na? Natulungan mo na sila. They just depended on you the whole time. Oras na para sarili mo. Mm-mm. They are gonna do something about their own life. Kung di ka na mapakialam sa kanila, especially sa mama mo, don't think about na parang may utang ka sa kanila kasi sakto na yun, sakto na yung pinagsilbi mo. Mga ganyan talagang parents, minsan sobrang toxic na yan. Tapos, yung papa mo, bakit siya nag-under masyado sa mama mo? Hinayaan niya yung sa past na nangyari din sa pamilya niya. Oo nga, no?
5: Diba? So, eto yung kay Kamerkadong Arlo na kailangan mo na talagang bumukod.
4: Tama.
5: Pero tama naman yung decision niya na supportahan pa rin niya yung family niya. Siyempre, sabi, ipaintindi na lang niya sa parents niya na kailangan niya na magkaroon ng sariling decision, na kailangan na niya ng sariling buhay. Dahil, diba, napaka-depressing ng ganyan, Kamerkadong Nudge. Ito pa, may nag-comment pa ulit. From Boryong Vlogs. Ang sabi niya, please prioritize your well-being. Kaya pa naman nila to live on their own. Time naman na to give yourself a chance to be happy. I don't understand din why at your age, you're still living with them. Sana matagal ka na nagsasarili, nakapagbukod. Basta give them an allowance lang monthly and let them be happy and you deserve it. May blessing ka na sa papa mo.
4: Oo.
5: Let your mom be. Praying na lang sa soon na ma-realize din niya ang ginagawa. Mm-hmm.
4: Tama yun, Kamaretes Eunice. No? Diba, na-realize ng papa niya, pumayag naman?
5: Diba, as long as may blessing ka na sa isa sa kanila, kailangan mo nang ano yan. Actually, huwag mo nang antayin na ano, hindi sa, inaantay mo kasi yung perfect chance na, ay hindi pa, ayaw pa ni mama, hindi pa niya pwede. Sa ganyan mo, magiging 50s ka na, hindi mo pa rin magagawa yung gusto mo. So, okay lang siguro na umalis ka na. And then, feeling ko maintindihan naman yan as time goes by ng mama mo.
4: Kasi...
5: As long as bigyan mo sila ng allowance, diba?
4: Ay, totoo. Wala nga pa ba, diba?
5: Bigyan mo
4: diba?
5: Sila ng kalingawan, ganun.
4: Ano, ampun sila ng hayop. Tapos, basta mag-hire ka din ng makasama nila sa bahay na mapagkakatiwala at in case na emergency kasi matanda na yung dalawa. Yung kamag-anak nyo lang din para mas safe.
5: Or kung may attachment talaga yung ano sa'yo, yung mama mo, ay pwede ka naman bumukod sa kanila pero mong tumawag ka na lang everyday. Parang ganun lang yan. Parang amat-amatin mo yung pagkawala mo sa kanila. Huwag mong biglain na parang wala ka agad contact. Siyempre, malay mo may attachment matarong mga tao yung mama mo. So parang pwede kang lumipat ng bahay and then mag-video call ka pa rin sa kanila, magtawag-tawag ka pa rin, and then amat-amati mo na parang palesan na ng palesan para hindi siya maging at... Para maayong attachment pa niya, parang hindi ganun, hindi siya mabigla.
4: True. Ayun. Abaw, Kamaretes Eunice! 2:31 na pala.
5: Ano ibig sabihin niya, kamerkalong na?
4: Ang ibig sabihin, kailangan na nating mag-commercial. Yes. Magbabalik pa ang Dear Marites.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansin Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fake.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Balik kita sa last part it atong programang Dear Marites. Ag syempre no, bago kita magpadayon, mag-greet anay ako.
4: Yes naman.
2: Sa Bruanga Public Market, ginatamhi ko si Season Aga, si Jason Season, si Ga Negro, Onyol Packs, mga stuffed bread and butter, Abby Variety Store ni Stephanie Flores, si Christine Joy Malayas, Renila Prado, Juliet Nalaunan, YRU Variety Store ni Ricky Yap. Siyempre, si Jenny Ann Swalog, si Sheila Di Juan, Samantha Store ni Irvin Daguhoy, si Mary Joy Apolinario, si Lizelle Daguhoy, at siyempre si Bing Estuya. At dito na naman tayo, pupunta tayo sa Madalag Public Market. Diba wala pa nag-greet?
4: Yes naman.
2: Si Marites Nakar na kumuha kanina ng More Power dito. Si Joel Quatriz, si Rovelin Quatriz, si Lucito Nakar, si Beng Beng Soto, si Nena Ribuste, si Linda Buayan, si Liza Madura, si Mary Ann Cahil, si Glenn Calizo, si Sharon Calizo, si Bong Bernabe, si Chris Igcazenza, si Alma at Jason Imaysay, si Melanie Nieves, si Charlie Carpio at si Alpha Guarino.
4: Yes, I think that's all, Kamerkadong Nudge.
2: That's all!
4: Yes, so eto nga Kamerkadong Nudge. Balik tayo kay
2: Kamerkadong... Letter Arlu.
4: Kay Arlu. Diba nga, grabe, parang ginawa siya talaga siyang retirement
2: yun
4: plan
2: na
4: ng mama niya. So enough na siguro yung 20 years, diba? Mm-hmm.
2: Tapos,
4: diba, kaya nga, 20 years, halos 20 years din siyang
2: nagtiis.
4: So, this time, dapat piliin mo naman sarili mo. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa, kung 50s ka na, huwag mong hintayin na magsisi ka na. Eh, di ba nagsisisi ka na nga ngayon?
2: Oo, nagsisi. So, feeling ko, kamarites yun ni super late niyang naglandi masyado. Tapos, yung apat na girlfriend niya, wala man lang siyang ginawa, di ba?
4: Yes, this time, be brave enough, di ba? So, dapat lahat kasi tayo may turning point din. Parang pinaka-breaking point din tayo. So, dapat ito gawin mo na parang pinaka-turning point or breaking point mo. Kasi, dapat mag-start ka na talaga. Kasi yung mama mo, andiyan lang naman yan sila.
2: Oo.
4: I know na mahirap siguro makawala. Halimbawa kung mama's girl ka, mahirapan ka talaga makawala niyan. Pero, isipin mo rin yung buhay mo. Yung life ahead of you na parang pagsisisihan mo pag hindi mo siya inumpisahan.
2: Tama.
4: So, siguro, bumukod ka na lang talaga sa parents mo kasi nga may go signal ka na ng papa mo eh.
2: Oo, pumayag papa mo.
4: Go na! And then, huwag mo siyempre biglain, unti-untiin mo. Eh, may comments ba dyan, Kamerkadong Nudge?
2: Ito nga eh. Sabi ni Bawal maghiga dito. Go sender, piliit mong sarili mo. Matagal ka na dapat nagsarili. Pwede naman pa rin tumulong sa parents mo. Tama naman yung decision mo na padalhan mo sila. Kasi ikaw lang anak nila. Okay na yan. Pero suportahan mo pa din, ikuha ng isang katulong. Okay na. At saka alam mo, sender, go, go, go. Kalabanin ang mga Luzartan Warriors.
4: Ay, grabe ng Luzartan Warriors. Grabe naman yan.
2: Kasi alam mo, Kamarites Yunis, no? Nakakaawa si sender. Naintindihan ko siyang hindi siya kaagad dati bumukod. Mahal na mahal niya yung parents niya. Malisod. Pero ay, ang maganda dito, nakuha niya yung approval ng papa niya. Kaya feel ko, pwedeng-pwede na talaga siya umalis sa bahay niya.
4: Yes. At ito naman, may isa na naman nag-comment dito from Mirna. Ang sabi niya, you should ask God about it kasi abandoning people who rely on you is maybe a part of God's plan that you shouldn't do. Mahirap talaga yan kasi kung di ka patulogin ng konsensya mo for doing that, then that defeats your inner peace. Sa totoo lang, yun naman ang hinahanap mo, diba? Same as everyone, pray hard about it. He always have plans for us. Never naman naging promise yung madaling buhay. Ang promise lang niya is nandyan siya palagi sa tabi natin. Keep faith, brother.
2: Bye.
4: Ay, grabe nung sige. Ano? Ipasa Diyos na lang daw.
2: Okay, alam nyo,
4: may reason daw kung bakit parang nakukonsensya siya iwanan yung parents niya. Malay mo kasi baka may mangyaring masama daw sa mama niya kung iniwan niya.
2: Ito, same comment din dyan. Sabi ng umiinom

0: Yung parang point of view ng parents nila na ano, na mahal na mahal yung anak nila, na baka selfish daw to si Kamerkado, ano, Arlo.
1: Arlo!
0: Pero diba, sa case niya kasi, 21 years din siya nag, 41 years din siya. Or, pwede nating sabihin 20 years kasi diba, around 20s pwede ka pa mag-stay dyan sa mama mo. Pero, the rest na 20 years, diba? Hmm. Parang binigay na nga ni Kamerkadong Arlo para sa parents
1: totoo
0: niya, diba? So, it's time. It's already too late na nga na 41 years old na siya, diba?
1: Hmm.
0: So, dapat ano na siya, may iba na siyang buhay. Dapat, ano, dapat, ano, mga ganyang edad, marunong na siya mag-desisyon. Kasi, diba, parang nakakaano, parang sa ibang tao, sa paningin niyan sa ibang tao, parang nangunguka siyang bunjing.
1: Totoo, tama, oo, tama yan, Kamarites. Yun, Miss, feel ko yun din naisip ng iba, baka nga sinasabi bunjing, 41 nang adyan pa sa nanay. Di ba yung makapitbahay nila?
0: Okay na naman ng yung, ano, kung by choice naman siya magstay. Pero kung wala talaga siyang choice, dapat it's time na bumukod na siya. Kasi, di ba, may family ka, ano, kung baka gusto mo na mag-start ng family, di yun selfish. Oo. Kasi, ano eh, kasi parang kaya nga pinanganak mo ko para magparami tayo ng parami ng lahi. So, yun na lang, ano ka na, bumukod ka na. At syempre, gaya nga ng advice namin kanina sa'yo na syempre, kung bubukod ka, huwag mo naman biglain.
1: Oo.
0: Pero, this time, kailangan you go for it talaga. I-push mo na yan kasi may blessing na yan ang papa mo.
1: Yun nga.
0: If now, then when?
1: Totoo. Tsaka ano ka, Marites, yun is, no, tama nga yung sinabi mo.
0: Hindi ka patulugin yan.
1: Oo. Tsaka, ano, late na siya, mang malisod, sa huli siya magsisi. Wala na, alam mo yan, di ba, pag dumating na nga tayo ng 30s, feel natin kinukulang na tayo sa oras, yan pa kayong 41 diba? Ka na.
0: Kaya nga, dapat may, ano, may, parang may mga stories ka rin maikukwento sa magiging anak mo. Imagine mo, magiging anak mo, 41 ka na, tapos
1: senior citizen
0: 45. So, by 70s mo, ilang taon na siya.
1: Parang, elementary pa lang siguro.
0: Oo, ganyan pa lang siya. So, anuin mo na, mag-family ka na, kasi kung gusto mo na talagang bumukod, para mas, ano ba, mas ano rin sa'yo yun eh, mas pabor din sa'yo yan eh, di ba? Mas marami ka pang aabutan. Mas
1: tama.
0: May maaabutan pa rin yung parents mo.
1: Oo.
0: Na apo.
1: Oo, kasi
0: para sa'yo, diba?
1: Kung 59 mag-asawa, hindi na nila maabutan yung apo nila. At saka, kudos sa girlfriend niya kasi kahit gano'n yung turing sa kanya ng mama mo, hindi ka niya iniiwan. Tsaka feel ko na kwento mo na sa girlfriend yung sitwasyon mo, at least nakasuporta siya. Hindi lahat ng babae ganyan.
0: Eto pa, may nag-comments si Georgina. Ang sabi niya, living independent is not wrong. It's a preparation for you to learn the adjustment on how to become a husband and future father. My nephew and nieces allowed my sister to live in an apartment when they're in college days. So after finishing their studies, they know how to live independently because they had the foundation of maturity to decide in personal life, finances, or etc. Politely explain your reason of separation of house to your parents. If your mother will not understand and accept it, quietly moving out and start to live separately to them. You've done your best to them. Just continue supporting them financially and don't forget to visit them. God bless your life always. Ayun daw. So,
1: God bless.
0: Diba? So parang the more tayong na parang nabubuhay ng independent, the more na parang pinaprepared yung utak natin, the more tayong napre-prepared na parang sa mga bagay na parang hindi na kailangan ng desisyon ng parents natin. Eh kung yung parents pa rin natin nagde-decide hanggang sa naging 40s na tayo, parang nawalan tayo ng critical thinking.
1: Tama.
0: Diba? Parang kung halimbawa, simpleng pagsuot lang ng mga damit, simpleng trabaho lang na apply mo, ma, okay naman ba to sa akin?
1: Oo, tama
0: so,
1: ka
0: ano
1: dyan.
0: So, ano yung gusto mo? Paano kung hindi mo pala yung gusto? Parang kung nababase ka talaga sa parents mo. So, parang nawalan ka na ng critical thinking. Paano talaga kung bigla na lang sila mawala? Pero, syempre, hindi naman natin inaano yan, no?
1: Tama,
0: paano,
1: tama.
0: What if lang bigla silang nawala? So, parang ikaw, mahirapan kang mag-adjust. Kasi parang all this time, nakadepende yung mga decisions mo sa kanila.
1: Oo, tsaka tingnan mo, Kamarites, Eunice, no? Diba yung mga hayop, aso, kahit anong hayop, yung anak nila, pag may age, umaalis na sa kanila, diba? Hindi na nagdidepende. Sana, ganyan din yung nanay mo. Tsaka feel ko, ba, Kamerkadong Arlo, walang mangyayari niyan kung tama yung sinasabi sa comment section. Kung hindi ka bubukod, itry mo muna. Kung magalit yung nanay mo, sige lang, lilipas din naman yung galit yung nanay, tsaka mapapatawad ka din naman niya.
0: Mas madaling ano yan, mas madali lang para sa akin.

0: Mas madali na parang bumukod ka na lang at hayaan mo na magalit sa'yo mama mo. Kasi maano rin naman, mawawal kukupas din naman yan eh. As long as bigyan mo siya ng ano, ng sustensyohan mo sila, bisitahin mo, mawala rin yan. Pero kapag hindi mo sinunod yung gusto mo, ayun, feeling ko hindi ka nun papatulugin. Parang ano yung peace of mind mo niyan? Parang totga mo yan, di ba?
1: Tsaka ano, Arlo, ang bait mo kayang anak kasi yes. Sa ilang years, sinunod mo yung mama mo, hindi mo siya kinontra sa mga pinang-chat-chat ng girlfriend mo, makaroon. May mga nanay talagang ganyan. Actually, may mga, hindi ko na i-mention, may mga sikat na kilala ng nanay na ganyan sa anak nila. Pero yes. Actually,
0: controlling.
1: Oo, controlling. Pero syempre, Arlo, no, sana naman maintindihan ng mama mo, may sarili kang buhay. Ipaintindi mo as in mag-heart to heart talk kayo. Yes, kundi kanya panoo. Kundi kanya pansinin, hayaan mo at least nasabi mo lahat ng gusto mo tas umalis ka na sa bahay niyo. Pero ang maganda doon ka Marites Yunis, wag na wag mo pabayaan financially ang parents mo.
0: Yes, ito pa may nag-comment pala si Ryan.
1: Wow.
0: Ang sabi niya, mag-build ka na ng future mo, malaki ka na, okay na yan, kaysa maging matandang binata ka at mapag-iwanan ng mundo. If you're going to support your parents while away, okay lang yan. Hindi mo din na mag-bumukod. Huwag kang mamaniwala sa nanay mong sarili lang niya iniisip niya. Grow up. Alam ng Diyos kung ano at sino tayo. Walang mali sa gusto mong magkaroon ng sariling buhay. Very controlling na yung mama mo. Hindi na maganda yan. Baka yan pa maging mitsa na paghihiwalay na maghihiwalay kayo na magiging asawa mo in the future.
1: Totoo,
0: iiwas mo sa mama mo ang magiging family mo. Ayan. Baka kasi yung gusto ng mama niya talaga, kung mag-aasawa man siya, doon pa rin sa kanila yung
1: tingin. Ano yan? Paano yun maging... Tapos feeling ko, kung doon sa kanila nakatira ka Marites Yunis, lahat ng galaw, lahat, babantay ng mama niya.
0: Diba?
1: Hasta sa magalit na yung asawa niya, makipaghiwalay.
0: So parang you're living in a constant CCTV na nakatingin lang sa'yo, nakatutok sa'yo. Diba? So parang... Iba talaga yung may ano yun, bumukod ka na eh. Syempre masaya na nandiyan yung grandparents natin, mga parents natin. Pero kung ganyan yung parents mo, so parang maano ka lang din. Para yung asawa mo, baka yan din yung ano nila, yung reason ng maghiwalayan nila ni Arlo in the future. Kung dyan sila titira. So imagine mo, may history na yung mama niya na mag-ano, na parang sinisiraan si Arlo sa mga girlfriend niya. Kaya siguro nag-iwalay sila. So, ayan pa lang alone, it tells about the mother na.
1: Mm-hmm.
0: Kung anong klaseng siya, magiging biyanan siya para sa magiging asawa mo.
1: Kaya nga, ang last message ko sa'yo, Arlo, sana makapag-isip-isip ka na, nasabi na namin lahat ng gusto naming sabihin sa'yo.
0: Mm-mm.
1: Ikaw ka Marites, advice ka pa sa kanya, wala na.
0: So yun lang, Arlo, kung ako sa'yo, simulan mo nang bumukod.
1: Mm-mm.
0: I mean, kung nakukonsensya ka, kasi diba, minsan, kapag gumagawa tayo ng mga tamang desisyon, may ganyan, may bigat talaga nararamdaman eh. Normal yan. Minsan kasi wala namang madaling desisyon. Lahat ng mga tamang desisyon nagsisimula yan sa bigat ng nararamdaman mo. So, feeling ko yung bigat na nararamdaman mo, parang normal talaga yan. Kasi parang ano yan eh, mag-go against ka sa mga ano mo, sa standard mo, bigla kang liliko, sa mga hindi mo nakasanayan. So, parang ganyan yan. Normal lang na kabahan ka, normal lang na mabigat yung nararamdaman mo. Pero, you need to bukod na sa kanila. Kailangan mo nang mag-start na to live on your own kasi Apo. Malaki ka na.
1: Wow.
0: At kung hindi pa, kailan pa? Kasi 41 ka na eh.
1: Totoo.
0: Kung gusto mo maton mag-apo ma, dapat hayaan mo na akong magkaroon ng sariling family.
1: Ayan. Wow, ikaw, palakpakan kita.
0: Ikaw rin kamarkado mo na. Ano ba sabi mo?
1: Na-agree ako sa sinabi mo. Actually, gusto ko yung sinabi mo ka Marites Yunis.
0: Alin doon?
1: Magka magsisi si Arlo sa huli kung di siya bumukod. Kasi diba sabi mo kanina, hindi sa lahat ng oras dyan pa yung magulang niya. Diba?
0: Oo.
1: Kaya Arlo, thank you sa pag-share ng story mo. Time check pala muna tayo. It's 2:54. Agraya nga oras sa Tudkaton. It's more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag more power daily.
0: Wow.
1: Sabay tayo.
0: Sabay tayo kung rekanong nudge.
1: May mag-ayos kasi ng aircon eh. Excited sila. At syempre,
0: okay.
1: Thank you Arlo sa pag-share. Sana matauhan ka. Sana mabasa may mga messages sa iyo ng mga kamerkado
0: natin. Kung alam
1: natin.
0: Mo lang kung gaano yung mga comment action sa'yo na, na sinusuportahan sa decision mong bumukod ka na. So, it's your sign na. Ano pang inaantay mo? Go
1: tama,
0: na!
1: Go na! Ay, syempre, no, thank you man sa atong technical side. Sino ka Marites Sinis?
0: Syempre, atong ginapasalamatan si Kamerkadong Heranio Messina. Thank you po.
1: Thank you. At syempre, sa uman, kami rin inyong mga Marites, si Kamarites Nats.
0: At si Kamarites Sinis ng Radyo Merkado Aklan.
1: Ang boses sa puso ng bayan.
2: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judge.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na

0: nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You get enough. Keep it locked in. Radyo Merkado.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Rancho Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: and more.
1: Radio Mercado.
2: Replay the hits.
1: Radio Mercado.
3: Meron akong pangarap sa buhay.

na mag-start yan. Buti pa kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun? Lechef flan? Kalderetang kambing?

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilangan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Buo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

at ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: and more.
1: Radyo Merkado.
0: Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

0: ang merkado. Bagsakan sa mga presyo kagikanidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado, amo naman ang bagsakan sa presyo kaglabing una ng mga balita, pulis at hospital reports, presyo ng mga balaklon, kagsiban pa ng mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa, Bagsakan sa Radyo Merkado.
1: Oras sa Radyo Merkado Clon, alas 5:15 sa gahon.

0: Mayad-ayad ang agahon. Mayad-ayad ang agahon na probinsya Raklan. Good morning, Western Visayas. May na niya pagbugtaos na niya mga sige nga tagpagamati. Yan kita sa karan nga Sabado nga edisyon. It programang bagasakan. Sa nga gani kamagarong Arvin Arompe. Ako anay rin yung karanya temporaryong tagapagpangalagad. Kamagarong Mary Joy de la Cruz Melgar. Hasta it alas 6:30 kita mga kamerkado mag ililimaw sa ating karon nga pala tuntunan. Ano nga adlaw makara Sabado, September 26 gon kita mga kamerkado. Nakada sigun nga matapos surure kada nga bugan it Setyembre. Ag mga nangan masugod yun man kita sa masunod kada nga bugan. Anong bugan yun masunod? Oktubre mga kamerkado. Madyagin hampangan yang noro mga inadlaw sa rekarang nga bugan it Setyembre. Agmanog Oktubre gun man mga kamerkado. Pilang tugog lang. Pilang tugog lang para sa kanya mga igmang hod. Nang ga-celebrar it rekarang nga Pasko. Pilang tugog lang partner doon. Hindi ko maklaro iya sa atin nga screen. Pilang tugog lang bago magpaskwa. Wabi kita nagaan eh. Wabi kita ga-celebrate na mga kamerkado. Pasko. Atin lang karang hugaton. Hi, New Year. 90 days to go before Christmas mga kamerkado. Akong taaming ginahot partner doon. Hi, aray karang nga New Year. Mapagupok kita it. Ano ginapagupok sa New Year mana kamerkadong Mary Joy? Pagupok ron mga kamerkado. May partner natin ha sa technical side kamerkadong Geranio Messina. Siyempre ginatamyaw ka anay rin mga suki nga tagpagamati sa tag sa ka mga public markets sa ating karoon nga probinsya Raklan. Good morning sa mga taga Altavas Public Market. Especially ha kay Sir Morito Benedicto Tulio, una sa Pukid Store mga kamerkado. Sa aron yung mga fish vendors, meat vendors, tanan yung mga vendors una kutob sa maabot sa ating karon nga limog, mairayad nga agahon. Yaman na sa may portion it makato public market, good morning. Iya sa may rekara nga, sin pa, Sanuman siya public market, Tangalan public market, Burwanga public market, Nabas public market, Malinaw public market, Lezo public market mga kamerkado. Good morning kinyo tanan. Sa awa na ko na mention nga market basit nalipat yang ako doon na ron aton nga balikan. And of course mga kamerkado naka-live kita sa rin kanya page sa Radyo Merkado Aklan. Sa mga gusto ka nga mag-greet magtamyaw mga kamerkado ay open na open gid doon karon nga comment section. I-greet mo gamang gusto mong i-greet tamyawar gusto mong tamyawon ay aton doon nga pagbasahon. Noro, rekaran nga kaiping mo ita pwesto. Kaiping mo ita gatok mga kamerkado nga gustong mong mabatian sa kahanginan doon na karoon nga pangalan. Na basiga celebrate ita rekaran nga birthday mga kamerkado. Di happy happy birthday gida sa mga nag-celebrate. Makaroon nga September 26 ita na karoon nga kaadlawan. Sin baka naka-live. Naka-live man kita sa May Kalibo Cable Television. Sa channel 26 mga kamerkado. Siin pa sa ating karon nga may YouTube channel. May tayo nyo gamang nga pakisubscribe gid Radyo Merkado Aklan. May ating karon nga TikTok mga kamerkado. Apaabo nga mga platforms kita no. Online platforms nga pwedeng makitaan, pwedeng mabatian mga kamerkado. So makarang nga agahon, ano ating karon nga inog plastar no nga mga balita. Ay sa mga balita ang nagkatabo sa ating karon nga probinsya Daklan harin kahapon na sa makaron nga pangorason iga basyada ron katon ha ni kamagarong Shane Masalyo alin sa first tag second district it ating karon nga probinsya it Aklan mga kamerkado. Ano ba rin mga insidente? O kung may aksidente bagang respondihan at ating karon nga mga responders at yung mga BFP, at yung mga bombero, at yung mga responders halin sa MDRMO, mga kamerkado, at karon nga kapresyahan, at doon nga si Kieron sa hindi yamang magbuhay mga kamerkado. At i-check naman ha, Rulinyada, itare ka rin nga. Siyempre, at karon nga tagapag-asa mga kamerkado, mga nangan doon aton nga, mabatian, na rudagagan, itare ka rin nga panyempo. So, makaraaro ginaog istoryahan. Aro, rekarang nga BSKE. Naman ka Merkado 2028. Rekarang nga barangay. Ag SK Elections. Iga iso, no? Sa rekarang nga dagong 28 mga kamerkado. So ano karar imo karon nga reaction? Pwedeng-pwede mo rin nga i-comment ah. Ano rin imo karon nga reaction nga ginsaylo sa dagong 2028 sa rekarang nga barangay ag SK Elections mga kamerkado. Kung kakon makaraharo rekarang nga ayot akita sa Aklan anay. Na ma-focus kita sa aton nga probinsya it Aklan mga kamerkado ha. Sa rekarang nga 20k nga ra no nga para sa ating kanyang mga beneficiary no sa mga estudyante nga ra no nga graduating student then suit gid abi man or sakto gid nga sandahay matawaan ita rekarang nga 20k one time 20k nga ron mga kamerkado. Dahil i-connect natin doon sa pag-iso no sa rekarang BSKE 2028 or rekarang election mga kamerkado. Diba kita kata election ng mga kamerkado aton niya ginbutang. No, aton niya ginilihera si Kap no, sa nakaroon nga posisyon. Pero mga kamerkado sa makaroon no, may iba ka nga reklamo sa andakaroon niya kapitan. No, sa kabaranggayan mga kamerkado may reklamo kay Kap. Dahil si Kap ging pili ro bukon ita rekarang nga karapat dapat no nga makabaton ita rekarang nga 20k mga kamerkado. Ay balik naton do istorya. Siguro nagbutang sa posisyon karon, di ba? Kita man na mga kamerkado pero makaron nga halimbawa wa ikaw na sugod sa ruin karon nga ayuda. Mahambang ikaw nga na naman man na si Kap nga ra na mga kamerkado ako nga unga wa man man naging butang ay kumbaga dapat karapat dapat ako nga unga ibutang sa rin karon nga matawaan no sa listahan it matawaan o limang ka estudyante dapat kay ibahan do ako nga unga ng tawaan ito rin karon nga 20k mga kamerkado. Pero kung ta kita na mga kamerkado ginbutang naton karapat dapat nga tawo nga sa oras sa tiempo ita tagawan yon mga kamerkado matawan no matawan do karapat dapat ewan man kita ibang basuhon kada kundi kita man dahil nga ni kita ro nagboto ay Kap nga mabutang no sa anak karon nga posisyon mga kamerkado diba kita So, dapat ay hindi kita magreklamo. Pero rin yung abiman na rusaga ano, sa iba kara ka mga barangay sa ating karunyong probinsya at Aklan. No, nga guman ko ni Kagawad o nga ni Kagawad may kaya-kaya sa kabuhi rin ginatawaan e tari ka nga ayuda mga kamerkado. Ito nga isa bata no, ginpa raffle. Oro rekarang nga mga estudyante no nga sakto gid nga dapat matawaan no sandaron hay kaibahan sa raffle ag nabugnutan dayon mga kamerkado matudlo gid wat away agudwa itsangag mga kamerkado i-raffle lang no i-raffle lang mga kamerkado agud nga patas rutanan. Ay kung may anok may rekarang initiative kumbaga no kung may initiative aro rekarang kapitan mga kamerkado mayad pero kung wait initiative ay hindi kita abi mawaga no abuot ang barangay sa ating karunya probinsya at Aklan no ro rekarang may mga reklamo kay Kap. Dahil wa roanda nga unga nabutang o wa imaw mismo habutang na sa listahan nga matawaan ita rekarang nga ayuda mga kamerkado.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan.
0: Oy gina greet ko gali anay. Oy gina greet ko gali anay. No, si Nanay Inday Concepcion. Una ha sa may bahinit Rekarang Altavas sa Public Market. Oy si nang Mary Jane. No, una sa may bahinit Rekarang Tangalan Public Market. Sabado makara sa Makato Public Market, Market Day ng mga kamerkado. Manami magpupanindahan, manami magpamakal. No, ita Rekarang Panakot. Manami punon, ratang karoon nga panakutan at panakot mga kamerkado. Tigpilon baro kilo, ita Rekarang Sibuyas. Ano, nagapabilin sa gihapon nga tigsang gatos. No, Rekarang nga kilo. O, ruripolyo kara, pilon baga, Rekarang nga presyo mga kamerkado. Raya ro, mumahal-mahal. Sa iba kara ka mga karinderya nga ni, no, gagahay, ita Rekarang nga chapsuy. No, nga may, siyempre, chapsuy nga ron, may ripolyo mga kamerkado. Naglaylo anay sa paghahait aron karon nga menu bangod nga ni mahal no Rekarang nga ripolyo. Last na kon nga putana no sa presyo ita ripolyo sa ating karon nga merkado may una nga 180 may una nga ning dewang gatos kundi ako magkasaga no mga kamerkado ro kilo ro kada kilo ita Rekarang nga ripolyo dahil nga ni ro supply no from Baguio mga kamerkado. Asang kurute, rason nga raan ka nga ibang mga igmang hod no hay naglaylo anay kaya sa Lezo ho kay nang Maricel kung hindi pag ito ako magkasaga punabi akot matutan daon sa mga pangangan no mga kamerkado sa itsurang gid no hamba na nakarahay laylo ani man ako ma'am sa pagbaligya no itari ka ng ripolyo kay mahal nga ni ripolyo mga kamerkado. Ruin ro pila ka mga strategiya, di ba? At karon mga negosyante, laylo ani kung mahal, pero ana karon nga buo sa puno mga kamerkado, laylo ani sanda. No sa pag baligya. Adugang pa ha sa Rekarang nga panyampo naton. Tuga ka init mga kamerkado baw kahapon kat nagpabanga kami. Pagbalik iya sa istasyon ka buyog-buyog gid ra akon nga ugo bangod grabe no ro Rekarang nga init nga atin karon nga nababatyagan mga kamerkado. Dapat karahay inom it abo nga tubig especially sa atin kanya mga negosyante una. Syempre given sa tindahan no sa merkado mga kamerkado hay mainit. No mahanghang dapat hay kita nagainom it abo nga tubig. Dahil El Nino at kita mga kamerkado. Grabe ka init ro ating karon nga panyempo. So dapat drink. Drink a lot of water no para hindi kita ma-dehydrate. Hindi baga magsinakit do ating karon nga ugo kay rayo na sa bilog nga bugong mga kamerkado para kita no para kita hay hindi mabuyugan o hindi magbuyog ro ating karon nga ugo. Hindi na to slok ro imong di karaho nga madya mabuka hasta gid ayta gabi ir akon nga ubo kasakit-sakit gid amakon. Nga rato malang man nagpabanga kita. No nagpabanga kita, din pagbalik abaw kasakit ra akon nga ugo mga kamerkado. Kuwang gid siguro sa tubi. Na dapat inom gid abo nga tubi, especially pag gid ha sa aton yung mga drivers. No sa aton yung mga drivers mga kamerkado, hay dapat inuman kita it abo nga tubi. Bagon itubi. Nakuha ka at mabaho nga tumbler, pwede man tag-anat sudat 1.5 nga ron nga ano, nga soft drink mga kamerkado, rulaan ka ron nga sudlan. Speaking of tricycle driver mga kamerkado, kuha man nag-auntat no, rupila ka mga reklamo sa mga tricycle drivers nga ra. Siyempre pamaagi sa social media, awa man ginapablatter sa ating karon nga natungdan nga police station, abimana, pero sa social media ng no, mga kamerkado nag-rant. Rulaan ka ron yung mga pila ka mga pasahero nga ra. No, saan na karon nga nasasakyan no nga tricycle nga Rekarang nga driver mga kamerkado. Oo, sa lugar. Oo, sa ayos. Need pa dapat nga i-seminar mga kamerkado. Manami gid may seminar para saan na karon nga ugali. Kita panakayon man kita na mga kamerkado, nagapanakayon man kita. No, sa atin yung pagpanakayon, may mga nasusumagang man kita, no, nga mga driver nga suplado. driver nga uwa sa lugar. Pero bago ron, nindo na talang istoryahan padayunon haro at karon hinun-ano na nung sa pila ka mga drivers no, nga may attitude kumbaga no mga kamergado. Kasi ako nga may makarelate ka atin ka na. Pero atin ka nga pila ka mga negosyante nga ra. Atin nga mga madugbaka, nagapanakayon man. Nasa adlaw-adlaw nga tanan, gasood sa trabaho, gasood sa eskwelahan, aga-agto sa atin ka nga public market. No, ay nagapanakayon, nagasakay sa tricycle, nagbayad it pamasahe. Nauraan ka nga pila ka mga igmanghod. So, hindi na atin doon nga panumbalikan. Partner doon sa hindi yamang magbuhay. Stay tuned mga kamerkado.
1: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man ang lasa at manami man ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsang Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real Oh No Fake!
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Alas 5:42, mga kamerkado, ang kanya oras. Abari kita sa second party, ang nga programa sa gihapon. Ako rin yung karoon nga tagapag, pangalagad, kamerkarang Mary Joy de la Cruz Melgar. Sa mga nagpupamangkot, no, ito karang nga dagaganit pa niyan po. Yon, sa pihak nga din niya, partner Don. Ang kanya taga DOST, Pag-asa, weather specialist. May rin nga agahon kay kamerkarang Veronica Sia Torres.
1: Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Queenie. Ito ang ating latest satellite image kung saan huli nga nating namataan itong si Bagyong Queenie sa layong 600 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 115 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Yung kanyang forecast track, ipapakita natin sa susunod na slide. Samantalang Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ, ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Ito ang nakakaapekto sa may Visayas, Mindanao at Palawan. Nagdadala nga rin ito ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Caraga, Davao Oriental, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Central Visayas, Negros Island Region, pati na rin sa lugar ng Palawan. Kaya ingat sa mga inuulan noong mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Ito naman yung forecast track na itong si Bagyong Queenie. So in the next 12 hours, posible nga itong bumagal habang tinatahak yung direksyong north-northwest. And by tomorrow morning, posible na nga itong tahakin yung direksyong north-northeastward. Posibleng lumabas na itong si Queenie ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon or evening. At paglabas nga nito na ating Philippine Area of Responsibility, posible na nga rin itong bumilis. Posible nga rin maabot nga yung typhoon category by today evening o hindi kaya by tomorrow. Naasahan nga rin natin na tuloy-tuloy yung kanyang paglakas papunta sa karagatan sa may south ng Okinawa Islands kung saan after niyang ma-reach yung kanyang peak intensity ay posible na nga siyang humina by around Monday. At nakita nga po natin, ito sa ngayon, wala naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Para naman sa mga sa lagay na ating panahon sa mga susunod na araw, inaasahan natin by tomorrow, which is Sunday and Monday, posibleng patuloy pa nga rin yung epekto ng ITCZ sa ilang bahagi ng ating bansa. So by tomorrow and Monday, posibleng maging maulan sa hilagang parte ng Mindanao, sa may Visayas, ilang parte ng Visayas, and then sa Palawan. Pagdating naman ng Tuesday, posibleng maging maulan sa buong Mindanao area, sa may Central Visayas, sa may Negros Island Region, Western Visayas, pati na rin sa Palawan. At pagdating naman ng Wednesday, posibleng maging maulan sa lugar ng Mindanao. Since iyan ay 5-day weather outlook, ay posible pa nga yung magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. At yan nga muna yung pinakabagong balita kay Bagyong Queenie at sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
2: Pagsakan.
0: So ito mga kamerkado ha, ito nga nabatian, rekarang dagaganita pa niyan po. Ito abi sa ating karoon nga probinsya, baka init-init, anaro pa niyan po mga kamerkado. Oh, mayroon tagali kasi Bagyong Queenie nga ra. Kita ka batsyagi sa ating probinsya. Mainit. Mainit ana maalinsangan na rin tara ating karoon nga na-experiensyahan sa ating karoon nga probinsya Raklan mga kamerkado. O yan na kita sa ating karoon mga greetings bago kita magpadayon sa ating karoon nga uistoryahan kay Ina hanungod sa rekarang nga pila ka mga tricycle drivers nato at may isang ka-post nga ni kita na mga kamerkado nga na basahan sa uman. Pundo. Naro pila ka mga drivers naton, itari ka nga pag sinuplado. Siguro depende, no? Depende sa andang mood. Depende sa nakaroon niya bugtaw. Nakadepende siguro kung anuman ugali mo gid man ro makaruyon nga may pagka suplado nga hindi mo maintindihan, di ba mga kamarkado? Pero bago ron yan, ikita sa ating mga greetings. Kay sure ako nga una sa ating mga public markets, ron ka yung mga ginag-greet nga ra. Yes, sa may bahin nita, Madalag Public Market. Good morning! O, iya kahapon si ano, si Nang Marites. Nang Marites na car eat the vegetable section. Una sa Madalag Public Market, good morning nang. Bao makanang, antigali, sorry yun. Kaya ng Joel Quatris. Hello po, good morning. Kaya ng Robilin Quatris, may dad niya agahon man. Kaya ng Lucito Nakar, good morning. Na kay Beng Beng Soto, may dad niya agahon. Na kaya ng... Hindi, nanay. Na kay nanay niya Rebustes. Na pinangako, taman imot nanay, agmanang. Uncle, auntie. Na kay Nanay Linda Buwayan, na kay Nanay Liza Madura. Hindi ka bima, ano tanan eh, ma-recognize tanan kung nanay o manang, manong, angkol, basta ah. Na kay Kamerkadong ano lang ah, sige. Kay Kamerkadong Mary Ann Cahil, good morning. Uy, kay Ma'am Sharon Cariso, good morning ma'am. Una sa may vegetable section man ah. Kay Sir Glenn Caliso, good morning. Na kay kamerkadong Bong Bernabe, may dad niya agahon. Kay kamerkadong Chris Egg Sensa, good morning. Uy, una kay nung ano, Jason Imaysay. Kay ng Alma, good morning. Kay kamerkadong Melanie Nieves. Kay kamerkadong Charlie Carpio. Kay kamerkadong Alpha Guarino. May dad niya agahon. Na kahapon, iya kita nag ano, nagbakay kita pang bulang lang. Nasa may bulwang, hay si Auntie nga rin nag-ano man eh, nag-bulante man sa Makato Public Market, ayun ba nanay? At ama na ka makaagto sa Makato ah. By ano lang ah, by next, ano kita, next, by next week na mga kamerkado, ay mabalik kita sa ankaon yung mga public markets. Ano hidlo, gud amakon ka mukakon ba? Ano man kita ah, pupag at man ah. May mga ano lang, may mga ginbatyag lang. Oh, ginbatyag na mga kamerkado nga bukon ita ka ayad-ayad sa gawas. Na mga kamerkado. Siguro kamo man no kung need yon nga ano anay mag lulaylo mga kamerkado, need nga magpupahuway, di ba? Dapat hindi pagpilitan sa sarili. Na hindi pagpilitan sa sarili kay base kung malipong ikaw sa dagan. Na malipong ikaw sa kung siin ikaw gaadto mga kamerkado, hay lalo-lalo ani kita kung may time. O iyaman ha sa may Libakaw Public Market, good morning sa aton yung mga negosyante. Kaya ina sa may ano, baliganit baka, nalipat ako sa pangaga ni Sir Bao, nalipat yung tagagi last ano gang man nag-agto sa Libakaw Public Market, nalipat yun man na. Kaya nalipat yung tamatod ako. Basta umuna sa may ano, sa mabibiligaan ni Tarik Karang nga baka. Sabi ang listahan sa akon nga notebook eh. Pero sa isip, hay, ano, nadugaon mat akong sinura to nga doon. Palipaton si auntie mo. Sige, sa Libakaw Public Market, good morning, anay, no? Sa may fish section. Kapila umuot ah. Fish section, good morning. Una kay Nong Ariel Noblesa. Na una sa may antique manukan no kay nong Ray Anante, good morning. Sa may chicken section una kay nang Joy Sonyo. Una sa may meat section una kay Melvin na Sonyo. Kay Dudong. Tama ba? Dudong sa may meat section. May ride nga agahon. O Lezo, ano kita Lezo? Tsaga anong managa para follow yung man at mga ginagreet ah. Una man sa may Lazo Public Market, good morning. Aron kay nang Maricel, una sa may vegetable section. Na kay kamer ka ng Darren Pereira, good morning, may red niya gahon. Kay nanay, ay sige lang. Basta una sa atin yung mga suki sa mga ano baligyan at pamahaw. Una sa Lazo Public Market, yung mga baligyan at mga kakanin, may daayad nga agahon, no? Kinyo tanan mga kamerkado. Yan magkita maliso, no? Sa iba ka mga markets naton. Bawa nagatunog rin karon nga rekarang kupon. Una sa may Banga Public Market, may daayad nga agahon. Una sa Sukgang Store, good morning. Na kay Nanay Josephine at kay Tatay Sal sa Sukgang. O naroon, barigat mga niyog, rikirang nga lumpi rapper. Good morning, kinyo. O una sa barigyan man, ita rikirang nga dayok. Nasa may dayok section kay Nanay Floor to Bise. O naagi kita kahapon sa ating karoon nga may bahinit Banga Public Market. Nakanami yun. O manami yun. Iya pa lang kita nag-ano eh. Iya pa lang kita nagpamantaw sa may guwa. Kaya nag-agi mo lang man kita kahapon sa Banga Public Market na mga kamerkada pagpabanga naton. No, ay nakitantagon nga manami yun, duliwan na mga kamerkada dahil karoon nga Banga Public Market. E diba, agod manami man sa pamatyagan, no? At karoon nga mga negosyante, no? Nga iplastar sanda sa manami nga pwesto. Agod nga roaton man nga mga manugbakal. Feel ano baga, feel at home kumbaga mga kamerkado nga manami mataro lugar, di ba nga aton karon nga ginaatunan para magpamakal na mga kamerkado. Anday kung halimbawa mga tindahan nga ramagasa na mga kamerkado, pwede kitang madanlog yung mga nagkakalihit nga kung ano-ano mga kamerkado, mas manami gid no nga maayos no aton karon nga tindahan no nga ginaatunan

lahan, aruba kalololohan, mga kamerkado, ay reunion na ko niya gina, di ba, ginapatuon sa ko niya mga apo, bisan naulid yun kunta nga magbaligya, o ano niya mga maguwang ko niya mga negosyante, pero sa gihapon mga kamerkado nagabaligya. At ang nga ginausoy-usoy man, anak ko nga gawas, no, ruray ka nga pag baligya, bisan nagaugod-ugod yun, hay, no? Mas gamasakit pa man ako kung sabagay ako magtiner. No, mas gamasakit pa man ako nakakabatsyag pa man ako tagagait gawas. No, kung sabagay ako magtiner. Ay kutob sa kaya, no, at ito sa mga negosyante nga ra, mga tendero-tendera naton nga mga magugangon mga kamerkado, ay nagabalik-balik gihapon, di ba, sa ating karon nga public market. Yang ani sa may ano, sa may Malinaw public market, si Lola nga ra nga nagabaligya it mga langgonisa, mga kamerkado, mga tusino. Nakita natin siguro pilot ang dagon si Lola nga ra. Arigaw niyo mo sa may ano, sa may isdaan mismo mga kamerkado nga. 'Di ba? Nagaano gihapon, nagapursigi gihapon. Dapat aroy na atin karon nga manginhuwaran, 'di ba mga kamerkado? Kasi iba karan ka mga pamatan-o nagasalig lang no sa nakaron yung mga ginikanan, yung matawaan sanda. No, nagatambay lang sa sugod it bagay. Waga trabaho mga kamerkado. Diba? Tambay lang. Huwag lang ita may itugon sa kaldero. Huwag lang may haon sa gahaan mga kamerkado. Huwag lang may ibutang sa lamesa. Diba? Pero raatong yung mga lola ag lolo. Saludugid at katakanda ka ra. Nasaan yung mga negosyante nga ra. Padayon gihapon. Napadayon gihapon sa pag baligya bisan hindi un kaya pero ginakaya gihapon sa ngagan nga kinahanggan gid no yabi sa atong karon nga nasyong Pilipinas kung hindi ikaw maghugod mga kamerkado kung magsinalig lang ikaw no sa ayuda nga ginatao it gobyerno na mga kamerkado ay uwa gid it matabo kimo di ba ay mas may nga maghugod kita agad hindi kita magsalig no sa kung ano man rugi na tao nga ayuda itatin karon nga gobyerno mga kamerkado diba sa pamatsyag nga gakaon kita no halin sa ating karon hinuguran iba ron sa pamatsyagan mga kamerkado sige sa aton nga pagpunong balik akong makaabot yun no si kamerkado Shane na masalyo hi hindi na partner doon atong nga panagbalikan sa Indiyamang Magbuhay. Stay tuned sa uman, mga kamerkado.

0: commercial break, ano kita partner doon? Kay Roy mo kakilaga nga to, hay. At awgan mugot, ah. Hindi na lang, no partner doon, sa niya pagbalik.
1: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom nato ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsang Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yun kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsang Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kon magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kon hindi? Ano ang fake news? Ang fake news amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kon ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ininga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Balik kita sa last part itaran nga programa sa gihapon. Ako rin yung karunya tagapag pangalagad kami karang Mary Joy de la Cruz Malgan. Nagdaga sa oras, may 8 minutos yun makaligid sa oras dala sa isa agahon. Ay sa mga late listeners natin mo, late nang mupagang nagpanindahan na sa ating karun nga merkado, meron nga pagpupamati lang no, mga kamerkado una sa mga nagpamaktason, sa mga nagpilipilit anak ko yung mga ginabakal ari ka lang nga gabas nga isda, gabas nga tinuga ano pa, mga bubarato, no, nga mga panakot mga kamerkado, ay kabay pang maigo rin yung karun nga 1,000 igo baga, naro 1,000 kung magpanindahan ka mo kabay pa, no, ginapangamuyot ang mag-igo mga kamerkado, tingi-tingi lang ah, tig 1/4, 1/4 1/4 nga sibuyas, 1/4 nga guya, kamatis. Basta makumpleto gang noro inyo karon nga mga panakot. At syempre, dapat may sugaon ka mo sa inyo karon nga ilabas. Hasta sa ihapon, no? Hasta pagid makaaga ng mga kamerkado, kabay pang igo rin nyo karon nga 1,000. Sige, bago kita magtakop sa ating karon nga palatuntunan nga ra, ato na anay nga i-check, no, rulinyada, mga balita nga iga patigayon, no, ni kamerkadong Shane Masalyo. Kung inyo ang makitaan, oh, hindi na ron. Hindi na ron mga kamerkado, hindi na makitaan nyo, rure ka ra nga bagong itsura. Wow, bagong itsura. Magbalit okay yan. Bagong aurahan. No, partner doon, ni kamerang Shane, hindi na makitaan sa screen. Hindi na ron sa masunod karang nga programa. Pero iani kita sa anakan yung mga natipon nga reports halin sa tagsa-tagsa ka mga municipal police stations. Iya sa atin karon nga probinsya, Itaclan.
1: Radyo Mercado, live report.
0: Yes, kamagarang Shane. Yes. Sa imo karon nga natipon nga report. Go ahead.
2: Labi tayo na parito. Okay. Yes, good morning. Kamagarang
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good Shane.
2: Yes, good morning to you and to your family.
0: Yes.
2: And to the whole community.
0: Sige, kamagarang Shane.
2: Lang, no? So anyways, kamagarang Mary Jane, makahatod na itong karang balita. Iyan ay kita karon sa first district. No, mm-hmm. May rin karang na sunggaban. Kamagarang Mary Jane, itsang ka motorsiklo. Samtang nagatabok imo karon sa may pedestrian lane yung nga ni Ron, ha?
0: Umat, ah.
2: O sa may Jaime Cardinal Sin Avenue, Kamerkado Merejoy, sa Banwat Calibo, kasi nga ni ay alas 10 karat agaon noon natabo karang disgrasya. So, sa kagaki kararong hasunggaban, agroray karang victim yung kilara kay alias Mark, ag taga-poblasyon Calibo man imaura. So, di karado, pasi man kara sa initial information nato, nagatabok imo kara Kamerkado Merejoy sa may pedestrian lane sa ano kara sa printe karat sang ka-eskwelahan, private school di karon, oo. Kat accidented emo karang masunggaban itraya nga motorsiklo nga halin sa New Washington or anak karang direction paagto itbanga. So di karaya hay natumba giro raya karang victim ag nakangkon ni makarita ni nasa na karang kagawasan. So ginhana na pakara nga kapitan raya karang rider ag hakit anak ka Mercado Merejoy raya karang identification card nga estudyante man raya sa sangka private school
0: estudyante man.
2: Oo. So di karaya no ginausay kara ginausay pa sa aton karon nga latest update ginausay pa it mga otoridad na sambitan karang motorista matapos nga ni karang nagpagagyuta matapos rong aksidente. So ga ano pa karang Mercado Merejoy ga follow up par iro aton karon nga mga akapulisan agud matumod ro anak karang identity ag kung ano pa ro raya karang nga mapanabat imo ka Mercado Merejoy kasi una sa pedestrian lane road driver eh. So syempre pag given ma sa victim
0: Gitabok.
2: Brother ho. So kapag unan sa pedestrian lane dapat hay naga minor git aro raya nga mga motorista nato kasi ro pedestrian lane gin designate ron para or gin assigned rather para karon magtabok ro mga ano naton mga pedestrian nato
0: mga manitabo. Kahapon nga ni Kamerang Shane, kung imong nabatian, raamong yung istorya ni Kawino Arvin sabta sa patrol. Nung nag-agi-abi kita sa istansya. Nasa istansya, abi, ro pedestrian lane di karon, guru-guru.
2: Oo.
0: Diba, mataas, madamot, aro, ray ka nga, ano eh, pintura, kumbaga.
2: Oo.
0: No?
2: Ah, oo.
0: Diba, nakit na ano maroon, tagpute. Oh, puti, gid mataroon.
2: Sorry.
0: Hindi, oo. Oh, may ibang linya, may ibang kulay kami ni Jendo for the scene. May bago ang sa imong
2: ano ka
0: rin, nalipat ka guna nga.
2: Oh, kulay puti ito. Linya tama, ibang linya tama kang hinatumad siya.
0: Kulay puti ito, kulay yes. Ito, pedestrian lane. Hmm. Doon nga ni Kamerong Shino, kung tama kun, no, bukod niya una sa may istansya, no, nga karsada, pedestrian lane, naruruin ka rin niya madamo, nga guru-guru kung mag-agiro mga bihikulo. Kung ta, pati man sa iba, karaka mga, ano, sa mga magapit sa eskwilahan mismo, no, or mga estudyante, syempre gatabo, kay mas manami, mas makaalasin baga sa padasig, itpadagagan, nadaan ka rin mga drivers, na kanyang mga bihikulo ang ginamaneho Kamerong Shino, kung madamo, kasing damo rin ka sa istansya. No, ro, rin ka rin ang pedestrian lane.
2: Diba? Iba, bika mercado manager ka kapanas yun.
0: Panas, oo. Iba nga, pag utay, di utay matandaan. Natandaan ko ta sa...
2: Sa'yan mo, pedestrian ka rin.
0: Natandaan ko ta sa rin lugar nga, Kamerong Shino, may ano ta, may pedestrian lane. Gita rin ka rin, man, makarawa utay, pag utay.
2: Tapos sa ikot, man, nagpintal at ano, sige, di ka rin buta.
0: Diba? Oh, may mga...
2: Check man kunta,
0: maski pa niya sa Kalibo, may mga, ano, may mga pedestrian lane, Kamerong Shino nga, dati una, pero makara, pag utay na.
2: Oo, kasi... At
0: ginaayos ito man.
2: Oo, pintahan it uman, mercado manager. Gasala mo, no, at mga pedestrians ko sa na mag-agi kasi may pedestrian lane ka raray. So, sinagdo.
0: Ano iba matanggatabok like kung may mga ano nga sa mga traffic light ka man ng Shane. Or iba karon ay, wow, tagi na hugat nga mag-green. Idulat sa unahan. Idulat sa unahan sa nagatabok. Yes, kung gadali o tabaga mana, no, ay ano na yung idulat sa unahan nagatabok. Kay, waman man na rin ka rin. Anong nga rin?
2: Oo, waman.
0: Nagatikang o nagapundo nga tao.
2: Di ka tulat ah.
0: Di ka tulat. Kung gadali, gatabok. Pero kung may mga makitan kita, aron nga mga dagan nga ginatabukan, no, may una nga traffic light nga ron nga para sa mga pedestrian, hey, dapat tikang kita magtabok.
2: Oo, kasi kung ito ka mo sa Manila, tawagin nyo jaywalking.
0: Dako po. Oh. Yeah, kaya ako mag-uli ako nga ron, no, kung patabok ako sa mga Martif General, kaya parang Shane, ay ginahugat ko gita ron niya mag, ano, enjoy na enjoy ko gita karon do, ano,
2: traffic light.
0: Do traffic, ano, karon niya, katabok akong gagaling kasi titigil silang lahat.
2: Oo, para mag tumigil ang mundo. Grabe, atake mo.
0: Gano, gapundo sa natanan, syempre ako.
2: Ga-freeze gita. Tapos ay nag-ano, kaya tingin ay nag-arampag gita.
0: Oo, garampag gita.
2: Kaya galing. Kaya tingin apok-apok gita yung bukok.
0: Imo siguro, apokon.
2: Hoy, hindi.
0: Ako na iba, nakapungos. Nakapungos ako eh. Ikaw, hay.
2: Doon na bugo
0: natin. Doon na, makita niya ron mga.
2: Ay, hoy, grabe, mata. Grabe, si kami bayon tao. Hindi bayonente, Mercado Merejoy, no, nga nagpagagyot ay maurag sa makaroon. Hagi na follow up itong kapulisan para matumod ko ano na karang nga pagkakilalan.
0: Kapo estudyante man, no?
2: Estudyante man, ima sa private school ka, Mercado Merejoy. Sa piyak man karang abahin, yaman karon sa sangka disgrasya pagidrong nga natabo karan sa may banwa karait. Kalibo man gihapon.
0: Kalibo.
2: Sa may kaano ka, Mercado Merejoy, ko sa siin nga ni Nohay sa crossing Abi Kampetra. So, ruraya ka rin nga involved ay sangka sagakyan ag sangka motorsiklo ka Mercado Merejoy. So, judging from the picture, oh, judge your yarn. Judging from the picture, hay, ruraya ka rin nga sagakyan, hay, di ka rin mo sa unahan, tapos rung motorsiklo, hay, sa anang likuran ka Mercado Merejoy.
0: So, gaban, dumotor nagbunggo sa sagakyan.
2: Nagbunggo, Pero, ano pa natin da? Confirm pa natin iba ka rin nga detali sa aton karon nga, Kalibo PNP.
0: Okay.
2: Sa second district man naton, may natabo ka rin nga sangka by bust operation ka Mercado Merejoy kontra ka sa sangka gagaki nung 47 years old. Una kala sa may pusiw naman siya. Initial info naton, taga-poblasyon Kalibot, emura ka Mercado Merejoy.
0: Oo, naagtot emo ito sa pusiw.
2: Rayangan ikan nga, daywa ka sa she, suspected siya buro, raray habuo ka na. Rupi bust money, no, sa kung hindi ako magkasaga, 1,500 pesos. Aside sa raya ka nga mga drug evidences nga ha-kumpis ka, ha-recover ka na, may anapay ka nga mga habuo pag-iduratan kong operatiba, nga cellphone, anakaroon nga personal nga kwarta, ID, anapay ka rin nga motorsiklo ka Mercadong Merejoy. So, di karaya, no, dayang nga operation, ginhiwat rat aton karon nga numan siya PNP, sa pupangunat naman siya PNP, nakipag-coordinate man sana sa aton karon nga PDEU ka Mercado Merejoy. So, syempre, same man gihapon na ano lang kita, no, nga dati hay rupag hiwat it by bus ngayon hay by sa shay rupag
0: pag
2: inventory.
0: Pag sa inventory baga.
2: Pero makaroon hay may andot ang
0: weighing scale.
2: Weighing scale yun ah.
0: Oo, may so, giluhan yun asanda, no, kung pilang gramo, rumang na recover sa suspect.
2: Kaya, ho, doon na to na, wow, ako, wow, dasigot ama kon. Ho, ho. Kasi una pa sa, ano, una pa sa pang-inventory, hey, na, naka-indicate agi kung pilang gramo raya.
0: Pilang gramo.
2: Ho, so, syempre, mag-paidaw, mag-ihapon mo ra sa drug test, no, mm-hmm. sa crime lab, ag kameraman raya, karagabaga, suspect siya bu, nga ha-recover ka ng kamerkado manager. So, ginawat pa na to, nakaranga.
0: Taguin mo, taguin mo sa, ano, sa Facebook Live ni Kato Dong Jezreel, hey, nag-ano mo, nag-panaguin mo, nagpanagay mo siya ng kago, nagtalikod, di ba?
2: Kaya nga,
0: pangunin at makita ano na nga itsura.
2: Face, oo. So, syempre, hey, ano man, makarang nabi ka Mercado Merejoy, no? Medyo ga, wonder man, ibang tao nga, haman what, yung mga ginapakita lately, hey. Syempre, hey, iga pa idang pa sa nasa trial doon, kama naman, aga, syempre, hey, di yun nga, may una bi kita ginatawag nga Data Privacy Act. So and that aron nga parang kinamatarong man nga hindi sila magpakita sa camera,
0: yes.
2: No, hasta bukon pa sa not convicted ka Mercado Merejoy.
0: Tama
2: man gihapon nun. So basi ga wonder ka mo ha. Again blur naton ha, ko kan aron suspect in blur man naton kasi din nga
0: dito sa ano tag sa tangalan o gin blur na mundo itsura ita rekaran nga suspect.
2: Agro sa kung sa malinaw gandor ka magipakita, hey, may consent na na. Okay lang man na.
0: Oh, do yun abiron mga kamerkado, hindi ka mag-comment basta-basta, no, nga haman gin blur, haman gin pakita, no, dahil nga ni kami, 'di ba? Trabaho namon doon nga kutanon anay ruray ka nga suspect or do biktima na mga kamerkado kung pwede ipakita rin sura or ano lang half lang.
2: Half lang.
0: Oo, bagang or nagatalikod. Depende, no, sa rekerang victim or suspect, mga kamerkado, kung ipakita doon na kong gitsura.
2: Oo, sa kandout aron. Basta kami gahatod matbalita.
0: Yes, mga kamerkado. Yes.
2: So, anyways, kamerkado, meron junior ato karang mga natipon nga
0: police sa ano, sa police report na to.
2: Iya sa aton nga.
0: Although, ano, syempre, may ano man eh, may ano man iya sa aton karon nga, may mga barangay man kita sa ano, probinsya, di ba? Kami ni Shane, nagsakop man kita sa rekerang pag ISO, di ba? Itari ka lang nga.
2: BSK, Ibaragay. Oo,
0: Barangay, NSK.
2: Sa ang kabataan elections.
0: Di ba, election ay ga-ISO sa Dagong 2028. Ano man, Ray, makaroon nga mahambag ka na, Kamron Shane?
2: Hello?
0: Bago na magtakop sa makaroon nga report.
2: Ano, Joe Kabi,
0: ano, Ray, makaroon mahambag man? Joe
2: Kabi, patagataas ang kilay. Charot.
0: Hamaan, nagataas yung kilay. Sa anong bangod?
2: Sa kagutom. Anyways, ro dahil bigka mercado merjo hay tunga bigka ro opinion it mga tao na. Una ka nang gapabor, may una
0: ka syempre pabor kami ni Shane ro mga una
2: sa serbisyo.
0: Sa serbisyo sa pwesto nagapungko pa sa rekang kapitan, kagawad, SK, SK di ba?
2: Syempre and
0: pabor kanda. Pabor kanda. Ag pabor sa nang pamilya.
2: Yes, ag sa mga andang mga ano, andang mga supporters.
0: Oo. Pabor.
2: Pero sa mga
0: non-supporters.
2: Sa mga voters, sa mga bago na itong mga botante na gusto ka ra ita bag-uman, na magpungko,
0: yes.
2: Hay, parang ginapanigitan na daga, haman kinahangan 5 years.
0: 5 years.
2: Kung ganda, no? Sa 90% yun ka Mercado Merejoy, ita parang pagpreparar sa BSKE, hay, una tagin sa 90% for preparation.
0: Yes.
2: So, haman gin pundo, rin yung magagumakaroon nga question. Though, may una ka na nga maging state nga reasons. Siyempre, hay, din nga. Pero sa iba ka Mercado Merejoy, kagabaan na ano ko babatean, ay, 5 years man ang awam at haubra o iba. Habatean ko mataroon sa aton nga, ano, social media. O kung mag-search ka mo ka Mercado Merejoy, may una git aron. So di karaya hay ito yung kanang ha nabasahan nga balita ka Mercado Merejoy nga ru iba karon nga mga nag-raise traya it concerns, no, sa mga botante naton ag sa iba karon official nga nagpang prepara rut para sa raya karang election ka Mercado Merejoy. So sa 2028 pa ta imaw, no, iga hiwat rin yung election. Oo. Aga, according ni karano sa chairman man, ita Commission on Elections, sukod ko malika si George Irwin Garcia, naka-alokar sa nakarat 8 billion pesos para sa pagpreparar sa election as of September 18. So, on a scale man na of 1 to 10, inot naman na kami sa 9. Sa amon ka nga preparasyon. So, mauna mo rin 9 ka Mercado Medyo nga
0: sang preparasyon. Ano lang, sa kembot lang.
2: Oo, kasi ag, almost ready with Asanda ka Mercado Medyo. So, state pa na ng mga first week kung tama na October, ay nag-ma-delivered ama na kami at mga materials sa mga magayo nga areas.
0: Oo.
2: Sa mga far-flung areas, kumbaga ka Mercado Medyo. So, ringan ikaran nung mga batbat Pilipino nga pinaumangot o ag nagaano kita sa andang naga ga medyo naga orsa git ako markadong meredjo ka ako boy boy ta baro 8 years karon tatama jud ta sa ay 8 years sorry 5 years oo na ano ta na slot am na kami sang gapong ko kamon
0: dapat nga ni ka man siya tutukan alar edukasyon ekonomiya
2: sa kayong awas sa job actually no
0: health oo trabaho diba mga riot ang mga higa ilinawa yun makaroon do mga recipient, mga residente, no, sa mga kabarangayan, mga kabarangado, di ba, kabarangayan niya, nga, wahasugod sa makaranga, dapat, karapat-dapat man, pero uwa, dahil kay Kap, wa, di ba? Tapos makara,
2: di ba,
0: na-extend pa.
2: Oh, na-extend pa. Hey, mag-tiis lang ron ng mga ha-agrabyado ng Laycap ag iba ka nga kagawad. Say, daom ka lang, ano, ag hopefully, ro, ato'y karang barangay, hey, gamiton ron mga na, nabilin nga years nga maghimo man itraya ka nga ika
0: manami
2: ho ika umwad it anda ka nga barangay o
0: ika ano ba ika pabugaw baga ita inyo yes. Karon nga mga ginasakupan
2: okay, una nanay. Okay matagali nga gin-extend kasi may una ba sa nang plano
0: okay matagali nga extend hay sikap mat ang ngaray mayad mat ang klaseng kapitan di ba si SK chairman nga ray mayad mat ang klase SK chairman. Diba?
2: So, after sa 2028 kunta, no, hindi na dumabatian nga, hay, pinabuhay pa nang waman matpugos gihapon war, no. Kunta yung mabatian nato na, ay, may hindi matangin ubra, nga nakapadipugos ro mga nasakpan nanda. Hopefully, yes. Ro mga program ka Mercadong Merenjoy, hay, nga igapatuman sa barangay naton, hay, makabinipisyo gidro aton karon nga mga, ano, atong community.
0: Yes.
2: Bukod niya mga it-only sports, sa aton karon nga mga SK, hindi lang nagkita na mag-focus sa sports. Mas abukit ako amat sa sports eh. So, kunta, hay, may aton karing mga activities nga maka-learn do aton nga mga pamataon ka Mercado Medyo.
0: Oo.
2: Oo. Maka-ano sanda, may, ma-ano ba sanda? Maka-gain sanda, ipanibag-o karing nga anda nga skills, no? Gamito man sanda karing nanda sa future. Siyempre, hay, para man ka naroon ka Mercado Medyo, hindi masyadong ma-ano, ma- addict nga magyad sa social media sa internet diba makara kay super note gabi na para bang tayo ano no ambassador na comment pero anyways no kung taro raya ka nga nabilin nga mga dag-on before 2028 may manami ka nga balita ang mahatod kata to ka nga mga barangay and SK Capricado Medyo
0: haba pat ano
2: oo haba pat ah
0: another two years.
2: 2 years pat ah. So hopefully no may manaming balita ka Mercado Medyo. Agod, hindi man magmas otro buot it aton kayo nga mga
0: Botante.
2: Iba ha, or ibang mga botante, iba kayo nga mga na gusto it bag-o nga magpungko.
0: Yes, wow.
2: Aton kayo nga wake up call sa Mercado. Anyways, din aton kayo ng mga tipon nga reports. Magaling nga sa aton nga area. Ako man si Kamercado Shane Flores Masali it Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
3: Radyo Mercado Live Report.
0: Abugid niya salamat no sa wake up call ni Kamerkadong Shane Masalyo. O haron na may kanya-kanya kita ng mga kamerkadong opinion, may kanya-kanya kitang hinunaanon no sa rekera nga pag-isog it election mga kamerkado sa dagong 2028. Ay kung may ano ka may rekarang opinion ka, pwedeng-pwede mo ron ha nga i-comment. Kaya may amon karon nga katanungan mga kamerkado no, sa rekarang page na no, ita Radyo Mercado Aklan. Ano yung mahambal sa pag-iso no, ita rekarang BSKE. Rekarang barangay sa guni ang kabataan election nasa dagong 2028 mga kamerkado. Oy, good morning Anay, sa ating karunya listener no, sa ating karunya Facebook page. Kay Kamerkadong Ven Melvin Clavel Bartulo. Good morning, Mama Hambana Nakara. Sa iba ka mga greetings na mga kamarkado, hindun na lang ro sa pila ka mga news na public affairs sa program Ita Radyo Merkado Aklan. Ibantayan man hari ka na masunod nga programa. Bantayan ha si Kamikirong Shane Masalyo. Marat ka niya partner sa atin nga balita, Radyo Merkado Balita sa umaga. Mga kamerkado. Parang ka nga 2 minutos bagro oras, itala sa isa media sa agahon. At syempre, rin ka nga oras, satod gatan it more Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life, mga kamerkado. Mag more power daily to achieve a healthier you, mga kamerkado. Babakalhari ka nga more power nga kape. Yung mga suking pharmacies at yung mga suking stores sa isang karoon nga probinsya it Aklan. Kung ikaw sa may bahin at Altabas sa public market, available gid no, more power nga kape una sa may Pukid store mga kamerkado. Kung iyan ikaw sa may Lezo public market, available una sa may Lezo multi-purpose cooperative or pwede man sa may Lezo general merchandise mga kamerkado. Kung iyan ikaw sa may Banga, available una ha sa may J3M3 Drugstore. Kung iya ikaw sa Kalibo, available una sa may Martelina Street. Iya sa may Maypass. Maypass Pharmacy, mga kamerkado. On minuto, siyempre kinahanggang tagon ha, mag say goodbye anay. See you again. Okay, nagaroon no, sa adlaw ita rin ka ng Domingo, mga kamerkado. Siyempre, adlaw it Domingo, manamigid niya kita. Mag-agto sa kapilya, mag-agto sa simbahan, para kita ay mag-samba, magpasalamat sa tanan niya mga blessing, na sa tanan niya mga paghagong katon na ni Ama, mga kamerkado. Sandayin aga ha, after nga mag-baka mo, o gabawin ka mo hindu na, Sabado makara, marami magpangaba, masilak mga kamerkado, inagang adlaw, i-ano nyo inyong sarili, surrender yourself na mga kamerkado, nga kamuhay magpasagamat sa tanan, magsamba, adlaw, itari ka nga, Domingo, mga kamerkado. Alas 6:30 at nga oras, sa mga listeners ta sa public markets, thank you so much gid sa inyo kanya magtutok pag pamantaw sa inyong Facebook Live. No, sa tanan, abo gid nga sa gamay. Sa inyong partners sa technical side, Kamerkadong Heranio Messina. Sa uman, sa ngagan ni Kamerkadong Arvin Rompe. Ako rin yung karunya tagpag pangalagad, Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, Ita Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayana.
4: Kag inyo nabatian ang programang Pagsakot Tubtubwas Madamo Gid nga salamat.

Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay wat madula at nami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billion Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drug Store, Banga Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billion Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Nicknick Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fake.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Merkado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Merkado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Merkado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Merkado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, at Radyo Merkado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
5: Dance with that groove, all you got to do is move.
6: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipa kano ay nakakabulig sa business nakon.
7: ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibog Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins.

0: balita nga kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyong news team.
1: Oras sa Radyo Merkado Aklan, alas 6:48 sa gahon. Mayan-ayan nga agahon na probinsya Aklan. Good morning, Western Visayas. Welcome sa mga pagpangalagad. It programang Radyo Merkado Balita sa Umaga. Adlaw na makarunit Sabado, Setyembre 26, Dagong 2026. Ag kami rin yung nagapag-balita ka Merkado Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag ka Merkado Shane Flores Masalio.
1: Ag rin mga balita hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ag rin Facebook page. Kama naman rin niya YouTube channel, Radyo Merkado Clan. Headlines, balita lokal. ASU nagagamit it AI ag blockchain aguda maprotektahan aro aklanon na textile.
2: Sa duga pa nga headline, panuwoktan ni Takelco, maganubo makarong Setyembre. Residential rate may buhin nga 4 cents.
1: National ID holders kinahangan nga mag-appointment ngon sa PSA kalibo umpisa Oktubre 5.
2: Sa duga pa nga headline, robotics food textile agaklan pinya igabida sa Regional Science and Technology Week 2026.
1: Ang sar nga headlines balita regional. Puho ka MSME sa Iloilo ginpabasko gro export readiness para sa Manila Fame.
2: IPPO personnel ipaydam sa paghada sa DRRM basic life support ag first aid.
1: Yaman kita sa headlines, balita nasyonal, barangay ag SK officials dapat may civil service eligibility sunod sa ombudsman.
2: Samtang PBBM, ginaaprobahan yon ng isaylo sa 2028 through BSKE, terminate barangay officials, 5,000.
1: Ang sa headlines, balita international, si Jinping nagpanawagan nga magsanib pwersa ro China ag US.
2: Indonesia nakalista it 175,000 kakaso at respiratory infections bangod sa wildfire.
1: Ang sa ringan showbiz news, Sheena Halili ginpakita uon sa publiko rulit ratit anang cutie newborn na baby.
2: Sa balita man sports, sa two-time Olympic gold Carlos Yulo na ang kunurunang gold in Pilipinas sa 2026 Asian Games.
1: Ang sa ring trending news, libreng rhinoplasty at blepharoplasty sa Batangas ginkalingawan it netizen sa social media.
2: Para man sa headline balita negosyo, SSS pensioners, giringgan yung one nga mag-avail it pension loan program.
1: Alas 6:51 oras, yaman kita masaylo sa detalya sa ring karon nga balitang lokal. Ginadusod ang Klan State University kung ASU ro paggamit it bagong teknolohiya kaparehet artificial intelligence kung AI o blockchain agud maprotektahan ag mapabilin ang lokalidad it mga produktong textile at Klan nga may unagon nga geographical indication kung GI recognition. Sino kay Dr. Juliana Salido, Vice President for Research, Extensions and Innovation at ASU, ginaistudyuhan ng daro paggamit it AI agud magangkon it breeding system nga makabulig sa pagtumod kung arusang ka textile ay premium, regular o below standard. Sa nasambit nga sistema sa rangon nga i-scan arukapin sa sangka square inch itala agud mahuyap ro hibla kara ag matumod ro kalidad. Ro horizontal fibers o weft ag vertical fibers o wrap ro sambilog sa gina-scan it teknolohiya. Inpahayag man ni Salido nga pwede man gamiton ro blockchain technology bilang dugang mekanismo para sa traceability ag protection it mga produktong may GI recognition. Samtang inpahayag dugang karang may iba pang emerging technology initiatives ro ASU kagakip ro technology business incubation laboratory sa Karibo Campus ag fabrication laboratory nga may 3D printers ag embroidery machine nga presenting na calibrate para sa paggamit it textile.
2: Sa dugang panitalin natin at balita lokal, magdabait sang Kiriro Average Residential Electricity Rate Itaklan Electric Cooperative ukod Akelco makaroon sa Setyembre 2026 sa 15.1081 kada kilowatt hour, magaling sa 15.1481 kilowatt hour ko Agosto 2026 ukod una sa 0.04 rugin no bukara. Resigo na sa piyakin limitadong supply kuryente ukod power generation sa Visayas Grid. Pag-expect ar pa ito Akelco, mabahurong na ibunin ko pagpatuban ni Energy Regulatory Commission ukod ERC at Secretary Price Cap ukod SPC sa Wholesale Electricity Spot Market ukod na WESM sa kada rehiyon. Maglin sa Agosto 2026 para maprotektahan yung mga konsumidor kontra sa magtaas it presyo ko kuryente. Apesar ka nagpabilin man sigon nga mataas rong presyo it kuryente sa WESM bagot sa mataas nga demand sa rehiyon, kakugagan sa operasyon itapilang mga power plants agro nagpadayon nga yellow ag red alert condition sa Visayas Grid. Luwas sa pagdabas sa average residential electricity rate para sa September 2026 billing period magiging 14.1706 kilowatt hour na pagpaduktan makarong bugad para sa low voltage samtang sa high voltage ay 11.9612 kilowatt hour. Padayon man nga ginapasalig ita Akelco nga baging transparent rayas sa mga paduktan pinagi sa pag-informal sa member consumer owners sa MCOs it kooperatiba sa mga rason nga nag-apekto sa bugad ang bayran sa kuryente.
1: Sabi ak nga bahin kinahanggan yon nga may appointment o mga may national ID nga magabawit civil registry documents sa CRS Kalibo Outlet umpisa October 5, 2026. Sina sa PSA, inigon pagbatunon o mga walk-in transactions para sa national ID holders at kinahanggan yon nga magpa-schedule anay sa PSA online appointment system. Expected kararo persons with disability kon PWD, senior citizens, ang mga NABDOS nga pwede paghihapon nga magpatigay nit walk-in transactions. Apang kinahanggan nga rugi na request nga civil registry document ay may kaangtanan mismo sa aplikante saan ang

0: institutions. Kakip sa mga participante ng Aklan State University, Capiz State University, mga Research and Development Institute kapareho at PTRI ag FNRI, kaba naman yung Pag-asa ag FIBOX. Dugang pa ni Gubatanga, iga-highlight man ro Aklan Piña bilang kaparte it mga exhibits sa textiles ag fibers. Pag-iwatan ng mga exhibits sa ABL Sports Complex, samtang may iba pang aktibidad sa Atiatihan County Tourism Building. Makarong nga dagon sa Ruprovincia at Aklan ro host it read it RSTW kung si may tema ang science, technology and digital innovation, driving food security, sustainable energy, and national resilience. Katuyan it RSTW 2026, may makita ng mga inovasyong makabulig sa food security, sustainable energy, and national resilience.
1: Agsaran man nga detalye sa balitang regional. Ginpabaskog pa it Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo Export Readiness itapu kay Ilonggo MSME nga nag-operate sa bamboo ag wearables ag home style industries. Rupo ka MSME nga magapasakop bilang exhibitors sa Manila Fame sa Oktubre. Sa seminar ginturaan ni PJ Aranyador ng mga MSME ita particular or practical nga kaagam ag estratehiya kaangay ita paghangop ita buyer requirements costing ag pricing negosasyon it presyo ag terms. Paagi sa paghanas, ginapaabot it DTI Iloilo nga mas preparado ro MSME exhibitors sa pag-uusisa it bagong merkado pag-imit business liquid gauge ag pagdagayt andang mga produkto sa international market.
0: Sa dugang pa detalye nato sa balita regional, ipabakod pa ito Iloilo Police Provincial Office ro kahauman it pila ka personnel sa pag-respond sa emerhensiya ug kalamidad sa ginhiwat nga daywa kaadlaw, nga training workshops sa disaster risk reduction and management, basic life support ug first aid. Katuyan kada mapasangkad para abilidad it mga police bilang first responders sa mga emerhensiya, vehicular accidents ug kalamidad. Dung mga personnel gipaidawom sa hands-on ug scenario-based exercises sa kung saan ginagamit na ang mga natun-an nga skills sa simulated emergency situations. Sir kay Police Lieutenant Colonel Remy A. Alavaren, Deputy Provincial Director for Administration, importante si Governor padayon nga paghanas para mapabakod ro kahauman ang kapasidad it mga police personnel sa pagresponde sa emerhensiya.
1: May 57 minutos makaligid sa oras itala sa is. Yaman kita sa detalye sa ating karon nga balitang national. Ginadusumang karon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga kinahanglan may civil service eligibility aron mga barangay ug sanggunian ang kabataan officials. Sini kay Rimulya ra nasambit ang mga opisyales sa high first line of service it gobyerno rason nga dapat high civil service eligible. Ginpunto pa it Ombudsman nga dapat may kaparehong standard para sa mga mapadagagan it presidente ukon mas mataas nga government office apang pagatutukan anay ro barangay level. Sa makaroon, ubukon pa it general requirement or civil service eligibility agud mangin elected official.
0: Sa dugang panitali natin balita national, gimpirmahan nyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. rung laying nga igasaylo rung barangay ang sangri ang kabataan election sa Nobyembre dagon 2028. Si Dumit Republic Act No. 12326 nakataga naman nga limang dagon yung ro termino para sa mga opisyal at barangay ang sangri ang kabataan. Sa kay PBBM, ginaprobahan na ro na summit nga layi bangod gusto na nang ma-improve pa it mga opisyales pero ano na umpisahan nga programa para may parang serbisyo ag masutukan para kinahanganon ni komunidad ang pamilya. Bukod sa raing bagong layer, ang BSKE ay igapatigayon sa pangayawang Lunes sa Tubiyembre dagong 2028 at paghihwaton kada limang dagon.
1: Balitang National. Sa pagbarayin sa aring karon nga balita, yaman kita sa detalye sa aring karon nga balitang international. Nagpanawagan si Chinese President Xi Jinping sa masugot nga kooperasyon it China United States. Sa state media China, ginpahayag ni Xi nga dapat maging partners rather than rivals ro daywang nasyon bangod mabuhay yon ro andang koneksyon ag parehong interes it daywang nasyon. Dugang pa ni Xi, dapat mamaintinar it daywang nasyon ro siyang kamabaskog nga relasyon nga nakasentro sa kooperasyon, kontroladong kompetisyon ag matawhay nga koneksyon. Ginaisbikar man ni Xi nga dapat magdugang rodaywang nasyon sa pagdusit andang mga plano kaparehet China nga gustong maduso o great renovation o rejuvenation of the Chinese nation ag slogan ni Trump nga make America great again.
2: Balitang NT. Sir National.

0: Sa dugo pa detalyed balita natin international, nagabot kon sa 175,000 kakaso. It's acute respiratory infection sukat ARI ISPA rinalista sa 63 nga lugar sa Indonesia ko Agosto 18 hasta Setyembre 21 sa nasa Health Ministry. Sunod sa gobyerno, 64 ka aircraft aga 54,394 ka personnel rin deploy ko Agosto ugod kontrahon rumang sunog. Dugang karahi nagbulig bonder Japan pinagi sa tatlong CH-47 o kung Chinook helicopters aga masobra 180 ka military personnel para sa water bombing operation sa Lugin Manduana. Magun sa mga sunog, hinapektuhan ginit mayadro air quality sa Indonesia kung sinapektado mayadro Malaysia ag Singapore.
1: Alas 7:01 oras, yaman kita masaylo sa detalye sa karon nga balitang artista.
2: Balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: Hirang kita rin Mami Glow the Crest nga siya Sheena Halili matapos na ipakita sa pag-post sa anong social media ro adorable photos kay ibanoan ng newborn baby nga si Mateo. Makitaan sa picture ro sweet moments ni Sheena kay ibanoan ng baby. Kagakibit mga pictures sa caption nga forever grateful for you, Mateo. Maabo man ro nagpaabot it congratulate salin sa followers, showbiz friends, ag family. Si Mateo ro pangatlo nga unga nanday Sheena ag Jeron Manzanero kasunod nanday Martina nga ginunga ko 2020 ag Gio nga ginunga ko dagong 2024.
2: Balitang showbiz. Balitang showbiz.
0: Ang para magkara sa detalye ato nga balita sports, taang ko ni Carlos Yulo, rubugawang medalya at Pilipinas sa 20th Asian Games matapos magkampiyon sa men's floor exercise final kada yung Webes sa Nagoya City General Gymnasium. Nakarecord si Yulo at 14.666 nga score para mabuuro nga gold medal. Samtang silver man si Milad Creamy at Kazakhstan, ag bronze manor na buo ni Shoma Tsukiyama at Japan. Dugang karay nakalista man at 12.223 puntos ro adaga bangkod nga si Carl Eldrew Yulo ang nagtapos sa pangpitong peso sa anang Asian Games debut. Rayro ng Asian Games gold at Pilipinas sa artistic gymnastics ang panibagong mabahong nga kadagagan para kay Yulo matapos rin daywang gold medal ko 2024 Paris Olympics.
1: Yaman kita sa detalye sa karon nga trending news. Gin kaningawan sa social media ru libreng rhinoplasty ag blepharoplasty at a Philippine Academy of Aesthetic Surgery of sa Batangas Provincial Hospital sa Setyembre 17 hasta 18 dagung 2026. Sa unang adlaw, nagpaligay andang maitid nga screening ag medical evaluation sa andang kwalipikadong pasyente nga nagkakinahanganit na sambit nga surgical procedures ag masunod nga adlaw ay iyagon ginpaligay ro aktual nga operasyon nga uwa itbayad. Bangod gara nakaangkon raya positibong komento halin sa netizens bangod tumagagsaon gamang rumakarang procedure nga libre ag di kalidad. May mga nagpahayag pa itandang interes nga kunta sa andamang lugar ay may kapareho mang serbisyo. Gin kasadya man at Philippine Academy of Aesthetic Surgery nga maabong nag-avail itandang libreng serbisyo ag andang rayag igapadagayon sa iba pang mga probinsya. Pero rhinoplasty kun mas kilaga bilang nose job hisan ka surgical procedure nga ginaayos ro hurma, bahog o constructed ilong samtang ro blepharoplasty ay isang ka procedure man nga nagabot excess skin, muscle ug fat sa eyelids.
0: Sa tumay karang balita negosyo, ginaengganyo man ita Social Security System o SSS na mga retiree. Ang surviving spouse pensioners ka mag-avail in pension loan program o PLP para makabulig sa andang kinahanggan ng pinansyal. Sa kaya SSS President Joseph Declaro, secured cash loan ro PLP na may interest rate nga 10% kada dagona. Para sa kwalipikadong retiree pensioners ay pwede umutang ithasta sa maximum nga 300,000 pesos. Ang pwede rin bayaran sa sunit anom, 12 ag 24 nga bungan. Dugang karon sa mga qualified surviving spouse pensioners ay pwede umutang it 50% it andang aggregate monthly pension sa hasta 150,000 pesos. Kiban sa aggregate monthly pension or basic pension ag 1,000 peso additional benefit at samtang kaibahan ka na arong dependence pension. Ipasiguro man ita SSS nga nagamintinar sa pensioner borrower o net take home pension. Nawaga na ba sa 40% it andang aggregate monthly pension matapos buhinan yung loan amortization. Next to pick pa it SSS nga pwede mag-apply sa PLP sa e-centers it mga SSS branch o service office pinaagi it e-partners gamit ro my.sss account.
1: Meron ka lang 5 minutos, makatiliwan sa oras, alas 7 sa agahon. Ag inyong nabatian, ruka bugusan nga balita, hatod ginyot more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Agarawin niya Facebook page, kama naman naman niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Sa uman, adlaw kita ita Sabado, September 26, 2026. Sa bulig manit at nga partner sa technical, reportorial ag newsroom department na bugid nga sagamat. Ag kami, rin yung tagapag-balita, kamarkado Mary Joy de la Cruz Melgar.
0: Ag kamarkado Shane Flores Masalyo, Itradyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo na batian ang Radyo Mercado, Balita Subo! Balita nga kamatuoran, Balita

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansin Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanumdom mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanumdom, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

Naglilingkod sa buong sambayanan. From the seafoods capital of the Philippines. Todo sa balita, issue, entertainment at servisyo publiko. Ito ang Radyo Merkado. Radyo Merkado.

Mayong aga mga kamerkado! Good morning Western Visayas, Ciudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. And as well as sa nag-tune in mind dira sa aton sa Iloilo Public Markets. And of course, dira man sa ato mga kamerkado sa Aklan. Maayong aga dira sa inyo tanan mga kamerkado. Dira sa Iloilo Public Market, dira sa Anilaw, Alimaujan, Concepcion, dira sa Wet and Dry Market. And also dira man sa Fishport, no? Kag dira sa Igbaras, Leganes, Lemery, Maasin, New Lucena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Zaraga, Sara, Barotac, Viejo, kag Kabatuan, mayong aga dira sa mga taga Iloilo. And also dira man sa Aklan Public Markets, dira sa Libacaw, Lezo, Burwanga, Madalag, Makato, Sabanga, Altavas, Numansha, Tangalan, kag Malinaw, mayong aga dira. And of course, diri man sa aton probinsya sa Capiz, dira sa mga kabanuhanan, dira sa Panitan, no, Public Day or Market Day subong aga sa Dumaraw, Kwartero, Hamindan. And also dira man sa Ibiza, no, sa Sigma, dira sa Pueblo Terminal, kag dira sa TATC, maayong aga dira sa inyo tanan mga kamerkado. So this is Kamerkadong Regeline Badhay sang Radyo Merkado Capiz, ang inyo host para sa subong nga episode. So welcome sa aton first segment sang programang serbisyo publiko, ang inyong masaligan nga programa nga nagahatag sang mapuslanon kag importante nga impormasyon parte sa aton health, safety, kag welfare pamaagi sa mga serbisyo sang gobyerno. So last time, no, itong ginistoryahan, kagatong gintalakay ang pila sa mga importante nga PhilHealth program.

0: screening kag early detection kung may mga sakit ka modera. So ang goal sa sining nga programa is to check, to monitor or to manage our health problems sa mas timprano nga tion. Samtang ang G-benefit naman, naga-focus sa pila ka serious o kon catastrophic medical conditions nga nagakinahanglan sang specialized treatment kag mas dako nga medical expenses. Ginistoryahan nato ng pila sa mga kondisyon kag treatment nga posible sakop sang Z-Benefit program subject sa PhilHealth requirements kag eligibility. But wala pa dira nagatapos ang aton ihibalo sa PhilHealth benefits mga kamerkado. Because may lima ka major benefit packages ang PhilHealth nga aton pagatalakayon sa programang serbisyo publiko. Kag importante nga may baluan naton ang purpose sang tagsa-tagsa siniya. Natapos na ang duwa, so pagatalakayon ta naman ang ikatatlo nga benepisyo sa nga ginahatag sa aton sa PhilHealth. Kag subong no atong pagatalakayon ang inpatient benefit sang PhilHealth nga may kaangtanan sa hospital admission o kon confinement. Kung ang isa ka qualified PhilHealth member o kon dependent nagakinahanglan i-admit sa ospital bangod sa sakit, injury o kon iban nga medical condition. And we all know no nga most of us nakaibaluman or nakahibalo na sa sining benepisyo sang PhilHealth nga mahimo naton ma-avail. But some of us wonders nga man kagamay sang iban sang PhilHealth sa aton hospital bills bisan dako ang imo contribution every month. And that is because nakadepende sa medical case, package eligibility kag applicable PhilHealth rules nga aton pag-aistoryahan subong. So importante ini nga topiko mga kamerkado bangod ang hospital confinement maghimo magdala sang dako nga expenses halin sa room nga inyo ginastayhan, room and board, mga professional services sang aton mga doktor, inyo mga medicine dira, mga bulong, laboratory test procedures, tubtob sa iban pang hospital services. Pero kinahanglan naton maintindihan nga ang PhilHealth benefit, wala nagakahulugan nga ang tanan nga hospital expenses libre o kon fully covered. So ang coverage nagadepende sa specific case rate or benefit package. Kag may mga services or charges nga mahimo indi sakop sang PhilHealth. Gani sa mga miyembro sang PhilHealth da, no? Importante yung may baluan ta ang pamangkot kung ano nga mga medical conditions o kung procedures ang may corresponding benefits. Paano ini ginakalculate o kung ginahatag ang PhilHealth benefit? Ano ang role sang hospital sa pag-process ini? Kag kung may ara bala kita nga kinanglan himuon o kung ihanda antes kag pagkatapos ang admission. So aton pagasabton ng ini mga pamangkot pagkatapos ang gamay lang nga video nga aton pagalantawon. So stay tuned lang mga kamerkado bangod pagasabton ta inisang klaro ang mga most common questions kag mga importante nga mga impormasyon parte sa PhilHealth inpatient benefits. So kamerkadong Kian, paliwag ako flash ng video.
1: Alam nyo na ba ang iyong PhilHealth inpatient benefits? Ang PhilHealth inpatient benefits ay mga benepisyo maaaring ma-avail sa tuwing ang isang pasyente ay nangangailangan ma-admit o ma-confine ng 24 oras o higit pa sa isang PhilHealth accredited na ospital o pasilidad. Ang halaga na maaaring ma-avail ng isang pasyente ay natutukoy base sa kanyang sakit na may nakatalagang halaga o ang tinatawag na case rate. Sa PhilHealth case rate, malinaw na matutukoy ang halaga ng benepisyo na dapat makamit para sa isang sakit o operasyon. Covered ng case rate ang bayad ng pasyente sa mga araw na siya ay na-admit o na-confine para sa mga sumusunod. Room and board, mga gamot at laboratorio, professional fee ng kanyang doktor. Binabawas sa total bill ng pasyente ang halaga ng case rate at tanging ang halagang maaaring lalagpas dito kung mayroon man ang kailangang bayaran ng miyembro. Narito ang mga halimbawa ng case rate para sa medical conditions. Para sa case rate ng medical conditions, 70% ng halaga ng case rate ay napupunta sa bayad sa pasilidad at 30% naman para sa professional fee. Narito naman ang mga halimbawa ng case rate para sa surgical procedures. Para sa case rate ng surgical conditions, 60% ng halaga ng case rate ay napupunta sa bayad sa pasilidad at 40% naman ang para sa professional fee. Ang kumpletong listahan ng case rates ay makikita sa www.philhealth.gov.ph. Paano ba ibinabawas ang case rate sa total bill ng isang pasyente? Halimbawa, kung ang isang pasyente ay na-confine dahil sa sakit na pneumonia 2 o high risk na may case rate o nakatalagang halaga na 32,000 pesos, ang 70% na halaga ng case rate ay mapupunta sa bayad ng ospital o halagang 22,400 pesos. Samantalang ang natitirang 30% naman ng case rate ay bayad sa kanyang doktor o halagang 9,600 pesos. Kung ang total bill ng pasyente ay umabot sa 40,000 pesos, ibabawas ang 32,000 pesos bilang PhilHealth benefit at ang natitirang halaga na lamang na 8,000 pesos ang babayaran ng miyembro sa ospital. Para naman sa mga senior citizens, ibinabawas ang case rate pagkatapos na may bawas ang kanilang senior citizen discount. Paalala ng PhilHealth, maging mapanuri at maingat sa pagpirma sa claim form sa pag-avail ng benepisyo. Lumagda lamang sa claim form 2 kung tugma ang final diagnosis na nakasaad sa Statement of Account o SOA o Billing Statement. Claim form 2 part 3, Certification of Consumption of Benefits at sa Consent to Access Patient Records. Huwag na huwag pipirma sa blankong claim forms para hindi magamit ang iyong membership sa posibleng health insurance fraud. Ang lahat ng benepisyo ay pare-pareho para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth anuman ang membership category mo. Yan ang alagang PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamamagitan ng sumusunod na contact details at social media sites.

So amo ato ang aton short video parte sa PhilHealth Inpatient Benefits. Kagsubong para mas maintindihan pagid naton ini, aton mas klaruhon kung ano ang mga services nga covered sa sininga benepisyo kag paano ini ma-avail. So again, PhilHealth Inpatient Benefits, amo ang mga benepisyo sang PhilHealth para sa mga qualified members o kung dependents nga gin-admit kag gin-confine sa ospital bangod sa sakit, sa injury o kung nabisan ano nga medical condition nga kaabot sang at least 24 hours ang pasyente sa ospital. So kung magmasakit kita, no, kag kinahanglan naton magpa-ospital, isa sa mga una naton nga ginakabalak-an ang aton hospital bill. So kung may matabo nga kinahanglan kita ma-confine, may ara kita nga PhilHealth benefit nga mahimo magbulig sa pila ka covered hospital services kag medical expenses depende sa aton medical case kag sa applicable PhilHealth package. Pero importante nga mahibaluan naton mga kamerkado nga hindi tanan nga hospital expenses automatic nga covered sang PhilHealth. May ara sang specific rules, requirements kag coverage depende sa kondisyon sang pasyente kag sa serbisyo nga gin-provide sang hospital. Gani bilang PhilHealth member, mas maayo nga kabalo kita sang aton mga benepisyo antes pa naton ini kinahanglanon. Kay kung ara na kita sa hospital, importante nga klaro na sa aton kung ano ang aton pwede ma-avail kag paano ini ma-process. So kung ma-confine kita sa ospital, isagid sa una naton nga pamangkot paano bala magabulig ang PhilHealth sa akon hospital bill. So ang PhilHealth, may corresponding benefit amount o kung coverage depende sa sakit, medical condition, procedure kag applicable benefit package sang pasyente. So sa kadamaan nga inpatient cases, ang PhilHealth benefit ginakaltas o kung ginadeduct sa hospital bills antes masettle ang remaining balance ang patient. So for example, no, kung ang hospital bill nakaabot sa certain amount kag may corresponding PhilHealth benefit ang patient, i-apply sa hospital ang applicable PhilHealth benefit kag ang patient amo ang magabayad sang nabilin nga amount kung may ara pa. So hindi pareho ang coverage sa tanan ng hospitalization, mga kamerkado. So ang amount ka cover or ang amount ka makover nagadepende sa specific diagnosis, procedure, benefit package, kag PhilHealth rules. So that's why, no, may ginatawag kita nga case rate. So ang case rate amo ang kantidad nga ginabayaran sang PhilHealth para sa isa ka particular nga sakit, operasyon o kon medical procedure. So fixed amount ini siya kag wala nagadepende sa aktual nga total bill nga imo pagabayaran sa ospital. So may ari ako diri nakuha nga information from the press con nga ginpatigayon sang PhilHealth. So this is the updated case rate nga ginakover sang PhilHealth. So kamerkadong kyan paliog ako next. So para sa dengue, no, may corresponding inpatient benefit package ang PhilHealth nga makita nyo man dira sa slide. So ang dengue fever may package nga 19,500 pesos. Samtang ang severe dengue may package naman nga 47,000 pesos. So ang severe dengue rate nga 47,000 pesos nag-reflect sang increase halin sa previous amount nga 16,000 pesos nga nag-effect lamang last 2 years ago sang November 1, 2024. So makita yung mandira, no, kadako gid sang gindugang sang aton nga updated benefit packages from 16,000 to 47,000 pesos. So para lang ina siya sa severe dengue. So kung may dengue kag kinahanglan sang hospitalization, importante nga ma-assess ang doktor ang kondisyon sang patient. Kailain ang benepisyo depende sa medical diagnosis kag severity sang kondisyon. So may ara man benepisyo ang PhilHealth para sa heat related illnesses, especially subong, no, nga grabe ang init, uso ang mga heat stroke, mga heat exhaustion, ang mga heat collapse, heat cramp kag sunstroke. So para sa sininga kondisyon, ang PhilHealth inpatient package nagahatag sang 12,675 pesos para diri. So samtang para sa heat fatigue naman,
kag iban nga effects sang heat and light. Mayara sila sang benefit amount nga 18,135 pesos. Gani hindi natun pag isipon nga ordinaryo lang ang epekto sang sobra nga init. Kung maglala ang kondisyon kag magkinahanglan sang hospital care, may ara nga corresponding PhilHealth benefit ang PhilHealth subject sa applicable rules. Kag isa pagid ka importante nga aton dapat mahibaluan nga uso subong most especially sa Manila, no? Damo-damo ang nagkalamatay sa sininga sakit, ang leptospirosis. Labi na gid during rainy season, no? Kag pagkatapos ang pagbaha, ang leptospirosis, isa ka infection nga mahimo ma-acquire sa exposure sa tubig o kung lugar nga contaminated sang ihi sang infected animals, particularly ang mga rodents o kung mga ilaga nga na. So subong may bag-o nga PhilHealth benefits package for moderate to severe leptospirosis. So para sa moderate to severe leptospirosis, ang package nga ginapakita sa aton information material is 63,000 pesos nga mas mataas kumpara sa previous amount nga 14,300 pesos. So ini nga package sakop ang mga serbisyo pareho sang kwarto kag admisyon, mga bulong, laboratory test, diagnostic imaging kag oxygen depende sa medical needs kag applicable package requirements. Pero mga kamerkado, wala nagkakahulugan nga ang 63,000 pesos cash ihatag direkta sa patient. So ang PhilHealth benefit ginaprocess sa mga accredited health facility para sa pag-apply sang amount to lessen the hospital bill. Kag kun ang leptospirosis magresulta sa serious complications. Bangod ang leptospirosis kung maglala, no, ginadakop dayon ang kidney sang tawo. So tila ban-laban kinahanglan na sang pasyente sang dialysis. So may ara man ang PhilHealth sang benepisyo para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang more intensive or specialized treatment, especially kung ang kondisyon nagresulta sa complications kag kinahanglan sang dialysis o kung respiratory support. So una ang hemodialysis and vascular access. So nagahatag ang PhilHealth sang 170,000 pesos nga amount para diri. So amo ini ang proseso nga ginagamit para mabuligan ang aton kidneys nga magfilter sang waste kag excess fluid sa dugo kun wala na nagagana o kun nagafunction sang husto ang aton nga kidney. So kun ang patient may kondisyon nga nagakinahanglan sang hemodialysis kag vascular access, may corresponding PhilHealth package nga nagabalor sang 170,000 pesos subject sa applicable PhilHealth rules and package conditions. So ikatwa naman, no, ang peritoneal dialysis and PD solutions. So ang peritoneal dialysis isa man kapamaagi sang paglimpyo sang dugo. Pero lain ini kumpara sa hemodialysis. Instead nga dialysis machine ang ginagamit para i-filter ang dugo, ginagamit ang lining sang tiyan o kon peritoneum bilang part sang filtering process. So kinahanglan man diri ang peritoneal dialysis solutions o kon espesyal nga fluid nga ginagamit sa proseso. So para sa covered cases nga nagakinahanglan sang peritoneal dialysis kag PD solutions, nagahatag ang PhilHealth sang package amount nga up to 230,000 pesos subject gihapon sa PhilHealth conditions. So ikatatlo ang hemodialysis plus hemoperfusion. So diri naman may duwa ka specialized procedures nga ginakombinara. So may hemodialysis para sa pag-remove o kung pagkuha sang waste kag excess fluid sa dugo. Kag may hemoperfusion nga ginagamit para makabulig sa pag-remove sang certain toxins or harmful substances sa dugo. So mas intensive ini nga klase sang treatment, gani may corresponding package nga 325,000 pesos para sa qualified covered cases. Kag ikaapat, no, ang hemodialysis plus mechanical ventilation and pulmonary rehabilitation. So isa naman ini sa mas intensive nga package.
So aside sa hemodialysis, ang patient mahimo man magkinahanglan sang mechanical ventilation o kon paggamit sang ventilator para mabuligan ang patient sa pagginhawa kung hindi na bastante o kung hindi na kaya sang natural breathing sang pasyente. So may ara man mga pulmonary rehabilitation nga nagabulig sa recovery kag pag-improve sang respiratory function depende sa kondisyon sang patient. So para sa covered cases nga nagakinahanglan sang sini nga kombinasyon sang treatment, ang PhilHealth nagahatag sang package amount nga 411,000 pesos. O ini ang pila lamang sa mga nakuha namo nga information from the PressCon sang PhilHealth nga may specialized nga support para sa serious complications mga kamerkado. So i-check nyo na lang sa PhilHealth website sa case rate search kung pila ang ilang fixed rates sa bisan anong nga cases sang sakit kaya madamo pa na dira. So mostly amo lang ni ang ginpagwa sang PhilHealth sa PressCon bangod amo ini ang mga common nga sakit nga ginadiagnose o kung gina-confine sa mga ospital. But again mga kamerkado no, ini nga mga amount hindi buot silingon nga amo ini ang cash nga ihatag diretso sa pasyente. So mga PhilHealth benefit package amounts lamang ini nga gina-process according sa applicable rules kag sa covered services sa accredited health facility. PhilHealth no, may nagkalain-lain nga benefit packages kag case rates depende sa diagnosis, procedure o kung medical conditions ang pasyente. So may corresponding amount o kung coverage nga ginahatag ang PhilHealth para sa particular nga sakit o kung procedure. Gani kung may family member kada o kung may kilala nga naga-undergo sang amusini nga treatment, no, importante nga mag-coordinate sa hospital billing section o kung PhilHealth desk para may baluan kung ano nga mga package ang applicable kag ano ang mga requirements. So importante gid nga kabalo kita sa atong PhilHealth benefits especially sa mga sitwasyon nga ang medical treatment mahimo mangin very costly o kung very expensive kisa panahon nga kinanglanon nato ng medical care. Ang information about our benefits can help us understand what support may be available for us mga kamerkado. So ang pamangkot sang iban is paano ginadeduct ang case rate sa hospital bill. So para sa inpatient cases no, ang case rate mahimo nga magdaki sa mga expenses nga related sa treatment sang patient, pareho sang room and board. Amo ini ang bayad para sa kwarto kag accommodation sang pasyente samtang siya naka-confined. Also mga gamot no, mga laboratorio kag iban pa nga covered services. So lakip sa case rate ang applicable drugs and medicines, laboratory test, mga diagnostics kag iban pa nga services nga kinahanglan para sa management sang covered condition. And ang number 3 no, may ara man sang professional fee sang doktor sa case rate. So may portion man sang case rate nga para sa professional fee sang attending physician. Gani hindi lang ini para sa room o kon hospital charges. Ang case rate is a package benefit nga nagalakip sang hospital charges kag professional fee. So para sa medical case rates no, ang PhilHealth guidelines nagasiling nga 70% sang case rate ang healthcare institution o kon hospital fee. Kag 30% naman sang case rate ang professional fee. So halimbawa no, next ako ka merkadong kiyan kay may computation ako dala kagabi ang ginubra. So halimbawa may patient nga na-confine tungod sa severe dengue kag ang applicable case rate niya amo ang 47,000 pesos. So 47,000 pesos times 70% para sa hospital fee is 32,900 pesos. Bali sa 47,000 ang 32,900 pesos magakadto sa hospital fee. Kag ang 47,000 times 30% naman para sa professional fee sang doktor is 14,100 pesos. So ini naman magakadto ini siya sa professional fee sang doktor o kon attending physician nimo. So ang total PhilHealth case rate benefit is 32,900 para sa hospital or healthcare institution fee plus 14,100 para sa professional fee sang doktor. And that is for the total of 47,000 pesos nga case rate para sa dengue.
So amo ina ang mag-solve kung paano gina-process sa accredited facility kag ginadidaka sa bill sang miyembro sang PhilHealth. So halimbawa sa actual hospital bill, no? Suppose ang total hospital bill sang patient is halimbawa 50,000 pesos. Kag ang applicable PhilHealth case rate para sa dengue amo ang 47,000 pesos. So which means ang 50,000 pesos nga hospital bill nimo i-minus ang 47,000 pesos nga case rate for the total of 3,000 pesos. So which means ini nga 3,000 pesos nga nabilin nga balance ang posible nga balayran lamang sang patient. Subject gyapon sa applicable hospital billing rules, other discounts, kag kung may ara pa nga iban nga charges nga hindi covered sang case rate. So kung senior citizen naman ang patient or ang pasyente, may additional rules sa pag-apply sang senior citizen discount kag PhilHealth benefit. So kaina according sa video, no, ginabawas na ang case rate pagkatapos mabawas ang ilang mga senior citizen discount. So sa PhilHealth guidance on case rates, ang full case rate or benefit package remains payable regardless of the senior citizen discount or PWD discount. So kung na senior citizen ang pasyente, no, mas maayong mag-coordinate sa hospital billing section or sa PhilHealth desk para makompute sing husto ang senior citizen discount and also ang VAT exemption na PhilHealth benefit kag posible remaining balance. Kay dako pa ng abulig para mas mapagamay ang inyo billing kung senior citizen ang inyong pasyente. Kag sa mga nagareklamo da, no, nga man gamay-gamay daw ang iban or ang iban sa nga PhilHealth sa hospital bill. So the reason of that is because sa case rate, kag fixed amount kang gina-cater lang sa PhilHealth. So kung ang total hospital bill, mas dako kaysa sa gin-cover sa PhilHealth pinaagi sa case rate. Ang masobra nga kantidad, mahimo nga bayaran sa pasyente. Depende sa klase sang hospital, benepisyo kag iban pang applicable government assistance. But diri naman dayo nagasulod, no, ang ginatawag nila nga no balance billing o kun libre sang PhilHealth. So kun miyembro ka sang PhilHealth kag na-confine ka sa hospital, no, mayara ini sang kantidad nga ibulig sa imo hospital bill. Apang kung nagsubra na ang imo kabugusan nga gasto sa hospital sa ginatakda nga case rate sang PhilHealth, posible nga kinanglan pa magdugang bayad ang pasyente. Apang amo ini ang kabangdanan nga ginpatuman sang DOH ang no balance billing. So kung ang hospital kwalipikado kag may kapasidad magbayad sa sininga programa, ang hospital mismo ang magasabat sang nabilin nga balayran kag wala na sang bagabayran ang pasyente. So apang importante nga tandaan nato, no, nga ang no balance billing available lamang sa mga pampubliko nga ospital o kung mga public hospitals kag wala ini ginapatuman sa mga pribado nga ospital o kung sa ato mga private hospitals. Gani ko may concern kita parte sa billing, no, pamangkutagid ang hospital PhilHealth desk o kung billing office. Gani sa mga wala pa nakapamyembro sa PhilHealth, ini na ang inyo kay gayunan nga magparehistro kag may baluan ang mga benepisyo nga mahimo ninyo maangkon o kung ma-avail. So ang pagkamyembro sa PhilHealth, isa ka importante nga tikang kag dako nga bulig agud maprotektahan kag malikaw ang inyo kaugalingon kag ang inyo pamilya batok sa mataas nga gasto sa pagpabulong sa ospital. So ang pagmasakit kag pagpa-ospital, no, wala man na naton ginaplano, wala man na naton ging gusto. Pero mahimo naton ini mapahagan-hagan ang aton gastuhanon kung balaan lang naton ang parte kag mga rights naton sa aton health benefits. So ang PhilHealth inpatient benefits, mahimo nga dako nga bulig sa panahon nga kinanglanon naton ang hospitalization. Pero importante nga mahibaluan naton kung ano ang covered, ano ang mga applicable nga mga benepisyo, kag ano ang posible nga cover gyapon sang aton mga gastuhanon. So mas maayong kabalo kita antes pa kita magkinahanglan siniya. Gali sa mga hindi pagidira members ang PhilHealth, no?
This is the time nga magpamembro na kamo. Kasi syempre, hindi naman mapaktan ang pagmasakit. Hindi ta mapaktan ang pagpa-hospital. Kung kisa makibot ka na lang, may malala ka na galit dira nga balatian. Pagdala sa imo sa ospital, dito mo na mabalaan nga malala na galit ang imo kondisyon. Di paano yun na kung wala ikaw feel health? Kung wala ikaw may ginasaligan nga benepisyo? This mabulubog at sa imo, no? Di pa ngayo eh, sa mga government assistance, di ba? Di kalain man yung magpinangayo kayo kita, mas maayong may benepisyo kita mga kamerkado. So as we come to the end of our discussion, no, we hope that today's episode has helped you better understand the importance of PhilHealth and the benefits it provides to every Filipino people. So time check, it's 7:50 a.m. na. Subungadlaw, petsa. This is size na, bulan sa Setyembre, tuig 2026. Ah, 26 gali, ano na? September 26 na gali, no? Grabe, kaya daya, konti ko nagapang kumukumo eh. So adlaw naman, adlaw sang Sabado, no? Happy weekend mga kamerkado. So siguro bastante naman ang aton first segment sa subong aga regarding inpatient benefits of PhilHealth. Pero madamo pa kita sang wala mahibaluan. So kada Sabado subaybayan ta every 7 to 8 a.m. ang iban pa nga mga importante nga impormasyon na hanungod sa iban pa nga mga benepisyo nga pwede naton ma-avail bilang isa ka mamamayang Pilipino. But stay healthy gid mga kamerkado, no, kay mabudlay gid ang magkasakit. Ang 10 years nimo nga pag-uloobra, ang 10 years nimo nga pagtulotipon, isa lang kaadlaw sa ospital pwede na maubos, especially kung may mga operation ikaw, mga surgical procedures ikaw, dasi gid maubos ang imo nga mga gintililipon. Gani importante gid nga may benepisyo nga mag-aalalay sa aton health sa oras na kinanglano naton. So diri na lang kita anay kuto para sa aton first segment sang serbisyo publiko. Kag maga-break anay kita sa makadali. Kag sapiak nga bahin, no, sa second segment. Pagatalakayon man karon ni Sir Rico ang mga balita kag peace and order nga ginadala sa aton sa mga PNP. So stay tuned lang mga kamerkado, no, bangod diri. Ipakigbahin ni Sir Rico ang mga importante nga impormasyon. Mga programa, serbisyo sang gobyerno, kag iban pa nga mga balita nga makabulig sa tagsaka pumuluyo, halin diri sa Capiz, sa Aklan, and also dira sa Iloilo. So saliwat, madamo gid nga salamat mga kamerkado, especially diri sa probinsya sang Capiz, kag subong man dira sa aton sister company sa radio.

0: Opod Mar na ngamon tech sa technical side, kamerkadong Kian Falco, para sa pagpangalagad para sa serbisyo publiko sa Radyo Merkado Capiz, ang boses sa puso ng bayan.
1: This time check is brought to you by
2: Martinez Food Services, located at Arsobispo Street, Rojas City, Capiz. Owned and managed by Miss Filipina in Cabo. J. Angel's Meat Trading Wholesale and Retails, located at Barangay Kudyan, Ibisan, Capiz. For order, you may contact 0967-035-1969.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Bite Care Animal Bite Center, located at Dumaraw Town Center, Nuestra Senora de las Nieves Street, Barangay Poblacion, Ilaya, Dumaraw, Capiz. For inquiry, please contact 0917-1142-740 o kung sa 0995-3597-021 o kung sa ila FB page, Bite Care Animal Bite Center, Dumaraw, Capiz. Joss Marketing, Petron Gasol Dealer. Para sa inyo makinanglan ng sa LPG, ang Joss Marketing Petron Gasol Dealer, Masaligandit. Namtang sa Altabas Street, Rojas City, Capiz. Para sa madasi, kag-convenient na delivery sang Petron Gasol, magtawag o mag-text 0912-470-9740. Joss Marketing, Petron Gasol Dealer, Masaligandit. Para sa inyo pulian, kag-negosyo.
5: Trans World Trading Company Incorporated. Sa sulod sa mga dekada, ang Trans World Trading Company Incorporated, isa ka masaligan yung food partner, known for commitment sa kalidad, kag sa pagkamasaligan. We bring you a world where flavor knows no bounds, with products you can trust for every meal and every occasion. Good food starts with Trans World.
6: Stella Marie Pon and family.
7: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Merkado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Merkado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Merkado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Merkado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Merkado Iloilo, Radyo Merkado Capiz, at Radyo Merkado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Biyahe tips para sa mga motorista. Pagmaneho, paano ka makalikaw sa aksidente? Importante gid para sa minilyon katawo sa karon ang pagmaneho. Pero may upod ini nga peligro. Tanawon naton ang pila ka praktikal nga paagi nga pwede naton himuon. Ang Glow Baguettes. Amo ang isa ka simple kag dali madumduman nga acronym nga nagasuma sa mga butang nga kinahanglan i-check antes magbiyahe para malikawan ang aksidente. B stands for brakes. Sigurado duhon nga husto ang level sang brake fluid.

0: Man sang emergency water sa imo salakyan. B stands for battery. Magpa-check sing battery health sing regular. Siguraduhon nga regular nga magpatigayon sang pag-check sang battery health. A stands for air. Tanawa ang imo air filter agud masiguro nga nag-operate ang motor. Ibuta ang imo filter sa idalom sang silak sang adlaw. Kung ang kasanag nagaagi, ang filter yara sa maayong kondisyon. Kung hindi, islan o kontinuan. G stands for gas. Regular nga i-check ang fuel gauge. Labi na antes magbiyahe. Siguraduhon nga puno ang tangke sang gasolina para malikawan ang pagka-stranded kag mga traffic jams. E stands for engine. I-check ang mga fluids sang salakyan. Ang mga fluids amo ang isa sa mga pinaka-epektibo nga indicators sang kondisyon sang makina. Pangitaa ang mga leaks. Ang mga leaks isa ka tanda nga mayara sang hindi maayo sa salakyan o kun sa makina. T stands for tires. Tanawa permi ang pressure sang imo goma. Inspeksyon na ang imo goma kun bala ini damage na o kun sa kondisyon nga nagakinahanglan na sang pag-ilis. Tanawa man ang mga threads kung makilid para sa bisan ano nga mga samad o kun mga gasgas. S stands for self. Siguraduhon nga handa ka sa physical kag mental antis sang imo adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Indi gid mag-text samtang nagamaneho. Indi mag-inom kun ikaw ang nagamaneho sang salakyan. Mag-andam sa iban nga mga motorista sa palibot mo. Sa liwat, blow bagets. Ang pagdumdum sining simple nga acronym importante gid sa imo kaluwasan sa dalan. Blow bagets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, and S for self. Drive safely.
1: Real, oh no, fuck it.
2: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sang articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundong mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Alas 7:59 na oras naton diri sa Radio Mercado. Mga kamerkado, diri na kita sa aton nga second portion sang serbisyo publiko sa subong adlaw sang Sabado. Ini naman ang inyo sining kamerkado Rico Castillon Infante. Manamyaw man kita ang first portion to kay nanamyaw man to siya nga daan si kamerkadong Regeline Baday. At itagain nyo man ako sa kay gayunan nga makapanamyaw man sa aton sining mga pinalangga nga mga kamerkado sa mga merkado publiko dira particular kita sa Iloilo, no? Sa mga kabanuanan dira sang Anilaw kagalimodyan sa Concepcion sa ilang wet and dry market kag sa fish port man amo man sa merkado publiko man sa Banwasang Igbaras, Leganes, Limeri, Maasin, sa Nulucena, Pavia, San Enrique, sa San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Saraga, Sara, Barutak Viejo, Kaga, sa Banwa man sang Kabatuan. Dira man sa may Banwa sang